Aje pe bi ojuma ba ti mo won pe oye ala peregede oye ire owo omo alafia ton ta iku ti se bale toro ona ni kotula ko wa lowuro tuni ojuma re ni o ojuma re ni Nile to ma wa lo ni o, ojuma re ni. Eku ojuma, eku ojuma. Eku ojuma ma. Ebe bobi te, afefe ikodi, ton fe de. La aro oto ni, ikoni konga agbamak be. Wells Radio 89.3 FM. Ele iti a kale si yo popo na ala fin avenue. Olu yo le estate in le badan. Aki wa ni lokunrin ato beren lomode ati lagba upe aku ojumo aku amojubo ose tutun didu osu kejo odun 2026 shalafi alewa se ti wa lenu ise asori olude wa nta my bad awon mo olude ati awon lati ti bere lesson sorry o sorry about that Sorry about that. Eku olude, eku lesson. Eyin te de lo lesson e pe bi sele yin si wa. Awa kan ri bayi. Eyin kan na nu lo bi se. Sorry won lo di oja la won wa. Eyin oloja akiyin jare papapa ni. Awon ajiwarin na aki eyin na awaye o. Se up road na ni abi bo le se nlo bayi. Labe alowo Olorun abo Olorun yo ma daju lori wa e ma kule yi ku nbe e file e jajo ma gbadun ara wa bi oloba agbeyewo iroyin agbamogbe olategun to fe ma fe bayi yo fe lati isin titi wa go mesa abo timbe ta ti pa bi ya bi dun awon iroyin eleyi ti a pe ati je jade sido awon iwe iroyin ojojumo le wa loko alaga ti igbimo ti wa ndari ikoni yi loruko awon oga leka kokan loruko amoju ero fun sa ti awaye sam adelere nlo lowo button adedamola oloyede mo baba olomiye loruko temi je emi ni omo baba olomiye mo kiyin pe eku ojumo e kaaro ode odo bi ara o lebi shalafi alewa bi awa na ti se wa lowuro tuni ojumo ire ni o lekan si ojumo ire ni nile to ejan sare wonu awon iroyin alagba olusan ya nwole nu

0: Wọ́n ní àwọn panel wọn, wọ́n mìtì Adéyẹmí ní police custody, kí ni àjọ sọ? Ẹ lọ sójú ìwé kẹta, ìwé ìròyìn Nigerian Tribune. Campaign funds, INEC ṣetán láti deploy àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. Láti mọ̀ fi ṣe kí ni o, láti mọ́nítọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú, very good. Bọ̀ ṣó máa ṣe sọ rere, page 22 ni ìròyìn ẹ̀ wà. Ọ̀yọ́ APC, Ọlá níyan Àsáníkẹ́, Àlàó, Bákàrè, gbogbo wọn reconcile pẹ̀lú Àlé. Àwọn tó kù wá ń kọ́, àwọn olókù, ojú ìwé kẹta, ẹ lọ wò ń bẹ̀. Nàìjíríà, ó ti wà out of the woods, ta ló fi sáàrin igi. Economy ní ìsìn, ó ti ń rẹsẹ̀ wálẹ̀, ó ti ń dúró, ó ti ń láǹfààní àti padà bọ̀ sípò. NRS bus ló sọ̀rọ̀, Nigeria Revenue Service àbí. Ọ̀gá àgbà abẹ̀ ló sọ̀rọ̀. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n bá rí wọ́n lè rí because level yẹn gajura wọn lọ get. The level is too high. They cannot see it. Wọ́n lè rí. Ẹ dẹ̀ fún wọn glasses. Ààrẹ láwọn máa yá wọn glasses ìjọ kìíní àná pé if you cannot see it, we borrow you kìíní kan glasses. Kí náà pé kìíní yẹn glasses. Ẹ filẹ̀. Ìròyìn ọ̀sùn yẹn náà wà ń bí. APC guba candidate wa promise wọn pe mi o ni ja yin tan mo mi ni boju yin je mi ni te oju yin mole va mi o ni te oju yin mere nibi ti awon PDP leaders ti ti endorse oye banji ni ipinle osun oyin lola lo le waju won former governor ni ipinle osun oyin ni o soke mo ku nbe Mo lọ sí ìwé ìròyìn ti Vanguard tó jáde láàárọ̀ tòní. Wọ́n pé ìròyìn NRS yẹn náà wà ń bí lórí ọ̀rọ̀ economy wa tí a pẹ́ ti ń padà bọ̀ sípò. Ó wà ń bí. NDC crisis ìròyìn yẹn náà wà ní àjùmọ̀ bínú ìwé ìròyìn Vanguard. Sọ pé àwọn aggrieved members àwọn tínú ń bí ní Edo wọ́n rí jẹ́ ti Utomi àti Galadima tí wọ́n kọ panel wà. Panel tí wọ́n kó jáde pé àwọn fẹ́ kan fi jó sorry. Panel tí a pé wọ́n fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ yanjú àwọn ọ̀rọ̀ wọn láwọn tínú ń bí nínú òkè sọ àwọn ilé ní ò bá wa sọ̀rọ̀ tá a gbọ̀ kò possible kò lè work it cannot work. Wọ́n pé ilé ìfowópamọ́ mẹ́fà péré ló san ₦1.27 trillion dividend bí wọ́n ṣe jẹ èrè tó. Ẹ gbọ́ ẹ di àwọn èèyàn má yé ẹ gbé àwọn èèyàn mọ́ra ẹ̀yìn ilé ìfowópamọ́ àwọn méje wo wá ni ẹ lọ sí ojú ewé kọkànlá. Ìwé ìròyìn Vanguard tó jáde láàárọ̀ tòní. Wọ́n pé jambu wọ́n clear 5,000 complaints láàrin 5 days. Wow, ọjọ́ kan 1,000, ọjọ́ kan 1,000, ọjọ́ kan. So láàrin ọjọ́ márùn-ún, gbogbo àwọn ẹ̀sùn àwọn oríṣiríṣi eléyìí ṣe kìnìkan tí wọ́n kó wá síwájú wọn. Àárín ọjọ́ márùn-ún báyìí, 5,000 complaints ló ti yọjú. Nígbà tí ó bá fi tó weekend, a tún gbé update. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọn láwọn ti gara tán àwọn ti ṣetán tàwọn o. Fáwọn tó kò bá tí ì ṣetán àwọn kò káyé kò ká wọn. Àmọ́ níta wọn o. Àwọn ò jẹ́ bá wọn fi àsìkò ṣòfò. APC láwọn ò fàsìkò ṣòfò. Àwọn tó yẹ káwọn kọ́ wọn fowókọ wọn lẹ̀. Àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fowókọ wọn lẹ̀. Kódà gbogbo ẹ̀ àwọn ti yanjú ẹ̀ with immediate effect. Àwọn kan ara wọn kan wá ń bẹ̀bẹ̀ pé ẹ dákun ẹ fún wa lásìkò díẹ̀ sí. Ẹ dákun ẹ ṣàánú wa táìmù yẹn kinní kan ìgbàwo ìkòkò bàbá àsásùn làkàṣègbè. Wọ́n ní gbogbo ẹrọ yẹn kò sí wàhálà. A fòyín láàyè títí di Tuesday. Títí di kí ni mo pè Tuesday. So tó bá di Tuesday, a mọ̀ wò bí tí ẹ bà yàrá já. NLC wọ́n ti ń dìmáàndì pé ẹjẹ́ àgbọn ẹ̀ka ètò ọ̀rọ̀ agbára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹjẹ́ àgbọn yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ sector shake up ẹjẹ́ ṣèkì ẹ̀ ní ẹ̀ka power. Ẹjẹ́ ká ṣèkì ẹ̀ka power o power ẹ̀rin ẹjẹ́ ṣèkì power. Ẹ̀yin Daily Post Wọ́dà Bobby Jadọ́dọ̀ ẹ̀. Wọ́n ní ìkànnínú ti dé síta báyìí ó ti ń fẹjú koko bí iná alẹ́ bi jungle justice se bere si ni tan ti o di pe everybody bayi wa nse ojo gbogbo ni to le ojo kan ni to lo won ni lately lati bi enu ojo bi meji meta e ojo gbogbo gan lo be je ti olohun bayi ti ojo kan wa je to le egbo seyin na ri bi tan se jungle justice recently won lo ti be ma ran dabi eni po tin po bayi yo ni Nigeria awon eyan para ni ko si ye ki para yin ko je ke gbagbe wi pe bayi la nse nle wa iwo bo mean a fe jungle justice in ta fe ni wi pe en te ba ka to se nti oda e mu lo soda won ti o mu lo sibi ti o ti se normal aye wa fun ru won nibi ti won ti ma gba tegun ofe won ma jonje ofe won ma sun ru ofe e get eni pe e so pe pe orun ofe yen o da ile ofe o da onje ofe na tu wa nbe at least o kere ko kere jo jonje meji lojumo awon Nigeria e je senu dede sibi e je ki alagba olusoya oludayo pe e ku ojumo a ku amojubo ose tutun
1: e karo eku ojumo eku dede asiko ni gbogbo bi ti e tin ni anfani ati ma gbo ikoni yi akin lagbara ase alaurabi gbogbo apata la ma rire gba loni lose yi lagbara olorun ara jejun
0: abi ase dumare
1: eku kale
0: e seun pupo adebi ise ma se agba ole oni a pe iru oni tohun awa ti debi ise na niyan adefe se gege bi ise wa ti ni pe ke wa nkan fidile omo Nigeria ka jo lanfani ati gbadun ara wa bi oloba nigba to ba to asiko ge mo pe ese mo pe nipele ni a tokini yi bi alubosa se to ti e na nipele ti aso egun na si je nipele awa na nipele ni akoko ti lo ekeji la fe bosi baba wa tele keta oni o kan wa ti o je pe egun lati keyin igbale on le yon morile de Nigeria. Abe get. Eja lobay. Lati inu wero yin de punch. On la di fe bere. Lasi kota wa ye. Lodi on to nishe. Belo a. Oro. Ileshi are. Ati. Oloye Atiku. Vice President. Former Vice President. Rather. Ni ojo Aiku Sunday. No ile ise are taku Atiku Abubakar kini asi taku ke se pe won yowo ose tira won sugbon oro enu oni o jo pe o fe yowo ose tira won nun ti o wa nle wi pe awon omo Nigeria bi egberu baro o le die ni ogorun kan din pesepese ti won pe won pa won ninu awon etaporo gan ijako akata kan laarin osu meta o fihan wi pe isijoba are Bola Tinubu ko ka eto omoniyan kun ati emi awon eyan eyi to wa nsoro pe awon eso alaabo won ni awon na tu pa awon agbesumo maybe 13,000 ti won tun so rescue ogora awon orile de Nigeria ni akata awon eni bi iyanka ti won sise labi won safikun re wo pe Atiku mo ignore aseyori awon ile ise omo ologun orilede Nigeria ninu ijako akata eleyi ti won se ti won si n pe tako awon kan ti won pe won ni won se won sakawe Atiku pe han gbogbo ti won se ni oju oro oselu lo oro oselu na ni e ti se olubadamoran pataki si are lori oro iroyin ati itankale n to n lo temi so pe Ajayi on ni yan pe o soro atako yi abi oro bi a so pe ifesi oni soro ngbesi ti ninu iforowanilenuwo pelu awon okan na awon oniroyin nigba to je n soro lo soro yi pe e ma ma da awon yun lohun won o ri oro gidi nle won ni so Atiku sakawe oro eto abo ati akole awon osise eto abo isejoba are Bola Tinubu pe ki ni saari aduro eyan ti yan pe won ti gbeme lenu re aduro awon eyan ti je pe won ti se gba saara aduro awon eyan eleyi ti a ti sawo egbo doge aye olu alagba olusanya je joba tin be lode ti gbianju to nu eto agbogun agbojo agan ti gbesumo mi an dabubu awon ara ilu an sapa lati mu pe kikalu ko le sun ki an fedo lori ororo abi kile woye ti yin
1: ninu iwoye temi ohun ti igba keje re lori lede nipa kan ri Atiku Abubakar ti won so won paro tori pe te ba so pe igbesumo mi atawon iwa ipa buruku imi ti awon awon isin okoku awon Boko Haram atawon emewa won ti won se gbogbo apata na lare lade a ngbo ade en foju wari won gbe gbogbo e sita so ton ma so pe awon o ti ri ipa kan to joju ti isejoba to wa lode bayi ti won gbe lori oro ohun won e ti paro won de soro ju tori mi gege bi enikan mi o ti ri in fact gbogbo omo Nigeria ni bayi ko eni to ba so pe ohun sun orun asun fori losuka bi ohun sun pelu ifokobale bi igba to ni tohun tore je ni teru teru loni kaluku fi sun bayi okun bale bi ti gba kan mo okun bale so onikaluku sa kan ako sa nfokan akin gbe ni pe e saja asamo pe lojo kan kini a wale so she ti mi o mo bi kino ti npe mi mo bi agbenuso fun are bo ti se mi o mo awon nkan to n ri ati awon nkan to n se kini to fi ro pe boya nitori pa inu aso roki la won waju ati pa won tele oko are jade lore kore ni o je kan mo pe kini yo ti
0: ko
1: ti yato o si ntesi waju oro eto abo lorilede alo o npe fun amoju to gidi ti isejoba to wa lode bayi teni o de ti ri pe won ti se rara won ti e ma wo le je ka tora wa je laarin yen
0: won ti mu ko ti mu
1: won le ma gbianju gege bon se nso ton ma ni awon si gbianju agbo amo te ba so pe se ba wa la se ba ra ilu lo ma mo awa la ma mo awa le nsejoba le lori awon nkan ta ba dere o lawon nkan ta ma ri be eyan ba rinrin ajo nsin boye on lo seko abo on lo si osun ke eyan ma lo si ikire lelebe teru teru eyan ni ko si pe ifokan bale kan wa
0: ti ti yato lati bi jobi meji meta ba
1: mi o bi n ba ni kin bere lowo ti yin na
0: ni ija temi n bere mi ni olotu
1: lodo temi mi o ti re
0: àmọ́
1: sẹ́yìn ó ṣeéṣe kọ́kọ́ tí yín tẹ̀ máa balẹ̀ náà torí oríṣiríṣi ó ṣeéṣe kẹ́ láwọn nǹkan àgbà lóríṣiríṣi torí ńgbà tẹ́ ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé ẹnídìí láti dira pẹ̀lú sam adeleere mo ti mọ̀ pé a lè fara wa wú ẹ̀yìn.
0: So ọ̀rọ̀ ààrẹ mo ti kúrò lórí ọ̀rọ̀ yín
1: ni. Wípé àwọn tí wọn ò bá ní nǹkan àgbà lọ́wọ́ bíi tapọ́dọ̀ ti yín báyìí wọn á mọ̀ pé tẹ̀lù tẹ̀lù la fi ń kódà bí èèyàn bá rìn lọ pẹ̀lú ìbẹ̀rù bojo ni lọ́wọ́ àsìkò tá a wà yìí.
0: Ọ̀rọ̀ ààrẹ sí àwọn aṣáájú ẹ̀sìn lórí ọ̀rọ̀ ìgbésùnmọ̀ mi iná ni ìkáwọn tó jẹ́ aṣáájú ẹ̀sìn kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ tako ìgbésùnmọ̀ mi terrorism banditry kidnapping and so on and so forth. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní ọ̀rọ̀ àwọn aṣáájú ẹ̀sìn àwọn adarí ẹ̀sìn kí wọ́n máa tẹpẹlẹ mọ́ àti sọ̀rọ̀ tako ìgbésùnmọ̀ mí ìjínigbé ìdàlúrú ìdá omi àlàáfíà àwọn èèyàn lúborìbo àti mímọ àṣìlò ẹ̀sìn láti máa fi justify violence. Ẹ já wọ ọ̀rọ̀ yẹn.
1: Ó dàbí ara àmọ̀ràn ààrẹ sí àwọn aṣáájú ẹ̀sìn ó da
0: àbí àwọn náà sáà nípa tí wọn kó láwùjọ.
1: Àwọn gan ló yẹ kí sẹ́rítọ́ kíní kánikò ṣe pé nǹkan tó ti wọ́ láti ilẹ̀ náà nígbà kan awon asaju esin awon gan lo rorun fun ju lati ba awon omo ipan le soro lati yi okan won pada amo ngba topolopo won ti ya kuro loju opo yen oju opo bi won se fe lo esin lati fe pawo sapo ara won lopolopo nba kiri ohun lo ba wa de awon se mo ke nigba kan opolopo won oro gidi oro to je ti tolorun gogo ton ma mu jade ninu iwe esin yen won fi taratara gunle lo titimo so ti yin sin to ba ye pe biya nigba kan ni oro iwasu wa si le ma gbo nigba mi to je pe ma ba okan yin to ma teyin gan ma fi le pe ah oro teni so koda ki do eniyan ni nkan buruku lokan lati se ala nkan ti oro esin wa fun niyan amo laye ode oni o ma se yin lanu pe awon asaju esin le ma ma ri awon oro ko ba kun gbe awon oro to le da wahala sile lawujo enu awon asaju esin mi le ma ti gbo e wo bi ru yi ti asaju esin kan ti yen so ni se ki se ije tabi gbawo ti se ki loruko ara jigi abi ki lo npe loki lapo ki oya
0: ki lo so
1: to nso oro esin okay oyin en soro nipa pe idibo pe kawon musulumi pe muslim ticket yen kan un ni kan daju pe won se pe o fi han wi pe awon elesin musulumi yen won
0: rese
1: wale dada so won ti awon oro ti ko mu la kaye to taku la kaye ni looto mi o ba wi tori pe to ba je pe ni ilu ti awujo ti won ti mo ti won se ni o ye ka jo DSS ti kan ti ranse pe kan je ko wa ni akata won fun bi osu bi melo kan kan fi reset brain yen so ti yin tori pe ba re o to ba re se fun olamoran o ye ka re na mo ipo ye ka won gbe ofin kan kale e woru gomina ba se bago abi kido e ohun na sin e wo nkan ti gomina yen se bayi ofin to nfi lele nsin eni asaju esin yo nko le je bo ti won ko lagbara to o ti so pe won o fe gbo pe ko soro taku esin kankan ma se wa si abi wa su didirin kan de bi pe wa tako esin mi bo ba ti se be ohun a je ko foju winu ofin bo se ye ko se ri niyan iru awon oro yen iru awon ofin yen lo ye ka re bo se fun won lamoran yen lo ye ki won fi ofin ti ofin to ni itumo onikaluko a le mo pe ohun oni labe ofin orilede won o le ma so isokuso abi ma se wa si abi wa su ti ko mu to tako la kaye so bo se fun won ni amoran yen emi na ma gba ile ise amo are ile ise are ni amoran pe ki won fi ofin to lagbara ki won fi ti kan fi gbe kini on need so that onikaluko a le fowo sibi to ye kowo gbe
0: e lero pe ki ile ise are kan fo fi ti
1: oh yeah iyen lo ma je konikaluku ko caution are amo te ba ri elomi ako jade akọ soro e tun mama e tun ma tun video yen wo pe abi AI ni abi won paro mo ni nigba te ba tu wo tan gbe e tun mama wo pe abi won paro mo ni pelu pe ti ri pe ohun lo so looto amọ mi o ba polopo won wi won ti ri orilede yi gege bi won ti ri awon to ndari wa gege bi eni ti ko ti won ni agbara lati mu awon abi lati se ohun to to fun won ni amọ to ba je pe ofin ba wa yala o je kristeni o je musulmi abi o je lese abalaye ma se nkan kan abi so oro to ma taku esin mi to ba ti mo bo se le se iwasu ati wasi lati yi oko awon eyan pada lati mu nkan pada fa awon eyan kuku gbenu dake ki se pe ko ma soro ma je kini won ko si e lo wori ayelujara nisin e ni saba ri awon oro to le yi oko awon eyan pada mo ohun te mama ri ohun ni oro lile te ba roro lile oro bi won se le se si moshalashi be se le kowo wa si moshalashi abi shoshi le ma gbo be se le se kini kan eran esin kan lo se bayi to ba se bayi si kini kan olorun abu awon oro mi to je pe to le mu kawon eyan eni to fe wuwa e mo pe elomi emi o le wa ninu e won ni se awon iwasu ati wasi to le yi okun pada pe ma lo kowo ilu je o ton ba yun e sipo bayi ma se bayi ni ko se se obeyan se nkan tolorun fe ka sere ko ni siyen mo pupo ninu oro opopolopo won ohun encourage awon eyan lati ma lati tun ma wu awon wa won ni so directly fun yin amon ninu iwasu won ninu wasi won leti ri so ise na wa lowo ijoba gege bi mo se so awon ni kon fi ofin to ni itumo ko won fi gbe kini ohun
0: ijoba won pe careful fe kun o de to fin ba kun yo tu je ki ka lo ko kara sasho de e mo so awon oro pe e ba pa yan fun kini kan ni o sele e ba se kini kan e de ba so oro kan si kini kan e ti dajo re ni kini kan gbogbo oyun bi a pe yan tori ta ba gbagbe baba ran si baba ran baba gbagbe awon isele kan ti sele lapo oke oya to e pe te yan ba n bo yo ma bu mi tutu sin lokan yo si mo gbo mi je
1: a eyan te tu gbodo ma ran ti gbogbo yi te tun so yen sin tori pe be eyan ba tun ni ko hun menu ba ara nkan ta nso ni ewo ni gbogbo asiko yen awon kan lori laye awon tun jade ton ja awon asaju esin awon kan pe da won ni amofin ton ja lara awon asaju esin ton tun jade ton tun defend awon ton tun gbe awon to se iru iwa buruku yen ton amon to ba ye pe bi ti ofin ti rese wale dada ni ati amofin atawon amofin yen atawon asaju esin yen o ye kon nibi o ye kan ti ko won da si ki joba ti ko won da si bi to ye ki won wa lo wa asiko yi amon gba te onikaluku ti mo pe awon le se ohun to hun awon so
0: kaluku an te fe nu
1: re
0: okay lati be eja wo lati agban bi won la tu ti pawo wole
1: e ma korire
0: akorire
1: akorire na
0: akorire won ni lagman tax revenue tax revenue wa o hit 27 trillion naira
1: oluwa seun
0: after 113% surge report lo gbe jade be o we are doing well I beg it
1: ah o nye mi mo gbo
0: and ba se rowo pa wole yo tu je ka le raye se awon kan idagbasoke abibeko
1: e le dawo le awon ise akanse
0: lorisirisi ti o ro kaluku lorun won ni tax collections ti won gba lorisirisi o move from more than double lati 12.3 trillion naira ni 2023 si 27.1 trillion naira ni July 2026 ale pe
1: o gbera
0: over 100% pelu ilana digitization ti won fi se
1: lo
0: ara to se fa ni new tax reform ti won se se ina rati gbogbo awon kan ta se fanfani awon orilede Nigeria
1: ni ijoba
0: yi ngun le
1: en gbianju
0: gege bo se so won je ko tu ye wa o pe e ri pe toraje o ti yato daada awon ti o ba ri ni won ri o gege bi oga agba NRS bo se so koda foran gan wa nta ibi ti o ti soro pe ibi ti are ti gbe kini ati ibi ti yan gbe lo elomi o le ri because o koja oye won koja imo won pe so ti ba n soro awon oro ti won so oro eni to si wa ni biti kini e wa lateyin wa
1: ni won so
0: mi wa boya review fana
1: emi o ri mi o ri emi o ri boya nitori pe mi o boya nitori pe airi
0: fana yen
1: airi awon nkan ti won so ni pati oro irugogo ti eto oro aje yen boya nitori pe mi o feel e emi o feel e leyin
0: lodo yin
1: lapa odo temi ni o je ke mi le ri fana yen tori pe agbo ti ise ka ma paro ise gidi ni won se lati le je ki pelu irugogo kini owo ti o wole latara sisan owo ori eleyi ti won kede eyen ohun to da ni amo gege bi won se so wipe yo ran ijoba lowo lati le je ki ki won le ri owo na si awon ise akanse lorisirisi gbogbo nkan ara nkan to wa fun na niyen so ti yin sin ti eyi to se kokoju amọ̀ràn ta ma fun joba na ni pe ki won ri daju wi pe looto awon bi ti won ni won fe nu awon we si ni won na si
0: e to se pataki ni
1: iyen lo se pataki seri eh ton ma ko nilo ka won ma so ton ba na si awon bi to ye kan na si ara ilu a ri ara ilu a si so ijoba ko ni o ma so awa ara ilu la ma ma so ah looto a tin ri aye pada won nkan bayi bayi o ah o tin sele lawon pa bi o amo nkan ti ele awo to nwole te ma le na si igun apa bi kan tara lu oni ri teyin de ma ma so pe e ti na
0: tara lu oni ri
1: eh so te ma so pe e ti
0: tabi audio
1: no bo se je niyan
0: bo se je
1: nigbati ogbeni adedeji abi
0: zakadedeji
1: ton gbogbo awon nkan ko ni lo in fact ko ba ko ti kede pe iye ere bayi abi iye bayi lati ri lati gba ti eto sijoba to wa ni ta ti ti gunle ilana ti
0: mo biyan mo fe ke gbo oro lati enu zakadedeji ni o
1: emi o da ke gbo but gege bi emi gege bi enikan lawon mo ka so mi o ri bi
0: mo ko fe ke gbo oro lenu so that e le mo ba se gbe kale gangan
1: oro yen le ri bakan lara temi tori pe awon oro to ba tin fe ba mu bi gba te eyan fe ma pon iro looto fun yan emi o ni fe
0: bo se owo ti won pa ni iro ni
1: owo yen ni mo fe ohun na mo se so fun yin pe ohun to da ni bo se kide inu wa de dun si pe a ri owo pa wole
0: okay
1: amo wi pe e won ti to raje kini kan ti ru gogo si awa la ma ri
0: awon kon lo ma so fun
1: awon kon lo ma so e ta won so yen sin won so ara ilu ti ma feel e
0: ibo ni won fi soro bo ma je ke gbo
1: o ye yen so e je kin gbo
0: fe ke gbo so da ko ni da bi ra pe emi ni mo so nkan ti won o so
1: amo mo mo pe ko le yato si e ti iwe iroyin ko
0: okay bo e ja gboro latenu zaka dedeji
2: is the bedrock is the fundamental and that is why I get worried when I listen to some people and they say the economy and everything I ask them the question just ask them what would they do differently? Mr. President, I don't want you to wonder. You've elevated the system for what they know or they can understand.
1: Mm.
2: So when you see their comments, you will see that it is far, far below. Because the level, just imagine, from 50 to 240, if you see this figure, they cannot imagine it.
1: Mm.
2: But we will continue to take time to educate them on that the level that the country is going.
1: Ko te need the come my educate wa mo lori kini awala seri gbogbo bo se sound gan oni bo se sound e won eni to ba fe pon nkan oni bi o se ma sound be ni ogbeni zakadedeji se sound eyi ti mo gbon bese pelu gbogbo grammar won ti won so yen eyi ti mo gbon to dun mo mi nbe ni pe kini ogun ogo o lo soke si
0: so ki wa le se ro pon pon
1: o ti ye yin sin pe eni ti o ba je kini kan ni won ni ri o koja egbogbo yen ko ni di ki won ma pon nkankan ti o se pon fun wa e je ka ri nipa teto ora je ton ni oru gogo si pe kini yen gogo ni mo ti ni ju pelu won
0: kini ju te
1: ni mo ni bo lo ti iru gogo eto ora je si awon nkankan wa to je pe oju la ma fi ri a ma feel e awa gba mo lara imo lara okay eyan melo gan lo le jade ton wa pa ton le ki lo tin pe ti ti zakadedeji lawon gun le ti pe ijoba to wa lode bayi ton gun le awa lo ye ka ti ma ri ka ma so bo se so yen gan oni kaluku gan inu wa mama do pa o to ni amo gbogbo e ton so yen bi gba ti won kan won mo bo se le so won ponra won le like kin mama boya won gbera won ga koja ise owo won
0: boya to de ma sele ni pe igba ti joba iba lo le to ma mo yi won
1: boya ton ba emi lapodo temi kan ti eje ka koko nigba ton ba lo ton ka wa ri igba yen la ma to ma yin won eje ka yin won leyin igba
0: ton pada pe kan wa se odun merin si
1: ti olorun ba so pe ka pada ri a pada pe won
0: be se pe Jonathan
1: se ti ri pa n pe won bayi so a fe pe won isejoba kan wa to e pe o lo lori lede to e pe ni e ba pe won mo
0: bi apere
1: emi o wa mo kini amo bi iru isejoba to koja emi o ni wa ninu awon ti o tu pada pe won mo tori pe
0: pele tori le ntan lorun
1: tun le owo niyan
0: pele to wo to gba lowo ipo wa se beta e je bon le se le ni
1: o ye ka ma fi odun yin dun e mo ti yo baba ni won fodun yin dun o ye ko ni ba se ma ma fi amo mi o mo ba se be lo yo ba ile ni nibi ti oro wa de duro bayi so eyi to he ki won kon gba ijoba kon gba re lamoran pe esa ki lo de te je ka se bayi o de ma ran eto si ijoba yin lowo o so won ko ma jade onikaluku a ko ma soro awon ti se gba gini kan ti se leka won ara ilu ni ori ki se yin leko ma ma fon tatata
0: tara ilu ba to ba refuse ati ri nko
1: so a ma ri eyin gan funra yin e ri
0: iti mo so ni pe tala lu ba refuse ati re ti a wa wo pe awon tan se o pe se e ri kini okay e wo ru oro atiku ati kini ta fi bere en to soro loruko ijoba won pe se won o ri awon aseyori tawon ileto abo wa nse
1: bi iru yen sin aseyori wo la ti ri bayi
0: tara won ori re nko won su ti se awon ise mi na ni apa
1: okeya lawon apa okeya
0: to e won ni won ti se tekiti
1: na so ye ki ibere temi fe be ni pe to ba je pe bi ti o ti so ye ki won ti e ma je eyan gbe rara debi pe e ma so pe e lo ngba
0: si se o si
1: nibo le tun ti ri pon tin jiyan gbe bo se won
0: ti kadi ya le
1: oh yes daruko rilede
0: everybody lo ni la koja
1: mo fe ke
0: asiko ta wa nla ti wa
1: ki la la koja ti ohun te so fun wa ke to de ni ko te ba se de te gbagbara bayi a ni gburu e mo in fact o ti n bo si osu odun kerin lo fe pe
0: no ko ti pe o si di next year ko
1: mo lo fe pe osu melo lo ku
0: osu ko bi 8 month or 10 month
1: fun yin abi nsi lati lati eh so so o ye ko si ba wa titi dasi ko yi pelu gbogbo ileri te se koda emi ro pe gbogbo ileri ti won se yen laarin osu meta gbogbo kini se mo pe awon igbese kan wa to ye pe ti joba ba gbe looto kan gbe looto koda eni to fe ti ki se ko fe jiyan gbe gan to je pe o fe o kan fe wuwa jadu ko kan fe jagan eru aba tori pe o ti mo pe isejoba to wa ni lode yi ko ni be fowo kini mu se ko ti so ye kan ma ibere to e ka ma bira wa so ye kan ti e ma jiyan gbe debi te ma so pe e wa lo ngba won le awon ka ma a wa tijo ma drag won san wo ni won san ransom won yibon fun won ni awari bi ton gbun won si gbogbo awon nkan mẹyẹ ko ye to n ba se awa la ma ri
0: to n ba se
1: ti ko nilo kan ma se gbogbo awon kini ko nilo kan ma so oju a ri bayi
0: o ma wa glaring ko wa glaring to bayi
1: kii se pe to ko ti e mi o a ri rara
0: igbimọ alabẹsẹkele ile igbimọ asojusofin house of reps ad hoc committee won investigate controversy ẹnikan wa loju opo yi ẹja agbọn tan fẹ sọ oke ipo yẹn ti ri ẹja akuku sọ gbogbo ẹdago mẹsan kọja ta ba ti si gbogbo ẹlẹ tan se iwadii lori ọrọ controversial dg ati agency ẹ ọsẹ to kọja na lawọn ma gbe
1: igbimọ
0: dg ọhun awọn o gbe lọ si undisclosed kini kan lati lọ se ba sọrọ ko ba wọn sọrọ ko gbe awọn debẹ awọn bi ti wọn ni isin wọn ti sọrọ lori bi ti wọn o ti question dg èyí ló dẹ̀ wáyé tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ torí Adéyẹmí òun náà insist wípé lọ́yà òun àti àwọn journalist wọ́n gbọ́dọ̀ wà ń bẹ́ kóhun tó lè
1: sọ
0: anything àbí kí questioning àwọn house committee kò tó bẹ̀rẹ̀ ó sì jọ bí ẹni pa ECPC bóyá àwọn jẹ̀ ti parí
1: ìwádìí tí wọ́n
0: alagba okay
1: sey ohun ti arakunrin yen ko fe ki won soro won di ba mi mu lowo kojumo to mo ohun lo se npe fun yin pe
0: won
1: fe ki amofin ko fe ki
0: agbejoro
1: ohun
0: ko wa nbe
1: ka won oniroyin o si mo pe nkan to ba ti ta mo oniroyin lowo koda kan to kuro nbe ni won ti fon sita o ti mo wi pe ko ni si wi pe oto ni nkan to hun ma so nigba ti ko ni igbekele ninu igbimo ti ile igbimo soju sofin fe kan fe ran wa o mo okay pelu gbogbo awon oro mi to ti so ko to di wi pe oro yi fo na soju sohun ni kan gan lo ye ka gbo pe o wa lati mo le lasiko yi ta ba ni kabira wa
0: eyan mi lo le ko ti wa nbe
1: boda gbogbo seri to fi mo eni to fi mo
0: oro yi fo na soju
1: eni to fi je to fi mo eni to je oga agba ni ka ti ibi ti aba eto osun eto osun tin jade wa ami ton tin o ye ki iru awon eyan be yen o ye ko won na wa lati mo le pelu e o mo amo ye awon oro larakunrin
0: lo ti so budget
1: ai mo ye oro lo ti so so won opolopo won se bi igba to ye ko ya oro ti e
0: bota
1: o ni tumo lo to ati mo pe iwa to wu ko nse iwa to da amo nje ke mo wi pe ohun nikan ko ki lo de te soro nipa awon to kun yen
0: o lo fa ju be se nro yi lo
1: so won so nkan kan nipa awon to ku to daruko gbogbo awon to daruko yen ara nkan ta nso niyan o ye ki ijoba ki isejoba to wa lode kan kokko pa lase fun won pe kan kokko yeba kuro ne apa bi ipo ti won wa ton dimu
0: ni gbogbo awon toro
1: gbogbo won pata o ye ka ti ri to ma wa ti ajo EFCC ajo ICPC to ti ma fi oro po
0: ni fun
1: amo a ti ohun ini kan la gbo pa awon agbofinro lo wa lakata awon agbofinro bayi ki lo sha won to ku ki lo sele sa won to ku
0: so yen lori meji
1: so iru wi pe won fe yan awon igbimo kan lati lo ba ki lo fe ba so o mo pe o mo o ti mo pe ohun ti so awon nkan kan ohun de ni fe ko se koda ami koro yen tu dabi pe boya nkan ti ohun fe kawon oniroyin ati agbejoro mu kan wa nibe so o ti mo pe pelu wiwa nbe tawon yen ba wa nbe yen a je ki awon oro to mun so ko fe ki won kan pa ohun li kan pa ohun lenu mo lori oro yi ohun ni kokko se lohun wa ni lohun je bi oro yi awon eyan kokan lo duro koda gbogbo ita so o le ja won awon kan to ni agbara ni le ise are pelu gbogbo awon te ina ba lo gbo gbogbo awon foran kokan ti arakunrin yen ti kokko so eri pa awon kan wa ton sumo ile ise are awon kan wa to je pe won sumo awon ti ilegbimo asofin agba ti won jo mo nipa kini so won fe koruko awon yen jade ohun nikan le mu oruko e so ko de fe ru e mo
0: no na se wo pe
1: o lo se wo wi pe eyi ti e ba ma bo won so lero yi ohun a so tohun fa won oniroyin
0: kaluko si gbo
1: won a si gbo
0: te se ro pokunrin yo bo nbe
1: abi
0: won dogbon akoko ni pe se ro pe yo bo nbe ekeji be ni pe abe ro pe won dogbon pa na oro mole die die
1: ohun to fe try lati se niyan ohun larakunrin yen o fe pe pa na je ko hun so tohun jade ipe e mo won ti mo pe to ba tesi waju lati so ju be lo o le daruko awon kongo ta wa gun ti gbo bayi
0: e lero pe awon eyan si po nbe
1: won si
0: well even as I now gan bi o se ti soro gan
1: iwon ba to ti so gan se ti ra awon eyan to ti daruko ni lara won ni eni to je agbopa olori ami
0: olori ose ise are
1: ni le ise are so to ba je pe lawujo ibi ti won ti mo nkan ti won se ni iru alakunrin yen ko ye ko ti ko ye ko wa ni ko ye ko wa ninu ile ise are lura siko ta wa
0: eja wo bayi awon to si tuku won si wa n si won tun ranse pe ileise so oju opopona low safety pe o tun ni plate number ti won yi asoto fun bo lo se se so forge yun na oro yen gun
3: se ti di be so ki se pe o ko e ri pe o ni awon o lawon eyan kan ti won jo ton jo nse ise yi koda bo se wa yen o se se pe pe awon yen gan ni won ko o won ko we pe kawon ma lo eje ka ma loruko eje ka ma fi ma
0: pump
3: ma gba wo so abi ti okay bawo lo yi fe run fun ru ohun yen nikan lati tun lo si eka ti FRSC abi kini lati lo ma lati lo lati se plate number fun ra e
0: ko use
3: to ma gbe o ti yin
0: eniko le dashe
3: ko le dashe
0: eniko le
3: so awon kan wa ti won je kini ti won ton lulu fun ton duro awon yen gogan leni ti won to se se kan ma lo arakunrin so won fe koruko ni woye temi bi gba ti won fe koruko awon yen ko tumo jade si ohun ni gbogbo e ton se
0: e je asare fele kan ka to lo se mi mu jungle justice ni Nigeria won lo tin po ju o si escalate o tin fun ka ka ke oro one day for the abi
3: ojo gbogbo ojo gbogbo tole
0: ojo kan tole won ni ti pa oro nda
3: o ti di
0: ojo gbogbo ni
3: tolohun
0: ojo kan fole ko sojo ole kankan mo bayi awon ni jungle justice ni saba tin wa nte le oro yi ojo po ti npo ju ni Nigeria egbo
3: eh seri keyan ma se dajo ni owo are ki n se nkan to da ko n se nkan to da orisirisi nkan o le da wahala sile ohun ni o fi je pe te eyan ba ma ko si eni to ye ko ni agbara papa julo lo lilede ati labe ofin ofin ofun enikan kan lagbara lati se dajo
0: lowa re
3: koda awon dajo kan wa to ye pe ko jewo gan lo bi onitan awon dajo kan wa ti ofin fun en laaye lati se amo nkan to fa gbogbo kini na ni pe onikaluku opolopo ti ri pe awon o ki n ri idajo ododo gba nigba tawon ba wo pe awon mu afurasi odaran awon fa le ijoba lowo eyi to ye ki won nigba te ba fi ma gbo e ri pe eni ti won fa le eni ti odaran ti won fa le won lowo yen ta ba fi ma ri bi osu melo kan e ko tu ri pada laarin awujo ni o ti ye yin sin ara nkan ti ohun la fi n so pe ise po lowo ijoba lati se ise po tori to ba je pe bi won se mu afurasi odaran ton fa le awon agbofinro atawon eka to se kini lowo ni won se ohun to to gbogbo ile ko ni sele onikaluku ni gbagbo pe e ma wori ta ba ti fa le awon agbofinro lowo idajo ododo a waye lori e
0: tura ipa tin ri idajo ododo ni
3: gbogbo ile yi o ni ma sele bo te je pe looto na ko to idi iyen o ti to reason fun enikeni lati ma se dajo lowo
0: o le mu kawon eyan
3: o le mu amo ko to idi
0: teni mo de ago lopa ni
3: sigba se ba ko ma ri bi ola won tu sile mo gbo ti talakunrin kan to so pe ohun lo fi ejo ohun lo ta awon agbofinro lolobo isele kan nipa enikan so gbogbo ero pe ni pe eni yen boya won fun ni ewon gbere abi kan se idajo bayi fun o ya lenu pe laarin bi osu melo kan won ti da onitan sile
0: ni le se
3: olopa o wa koda iru nkan ba yen o wa ku be ni egan se fe gbe adugbo pelu iru eyan be
0: so o men ti o lo fe jo
3: so e mo ru awon nkan ba yen so ai mo ya won nkan mi awon ni kan ijoba ni kan ba tun baba wa se kino tin pe kan ba wa se ohun to to si lati ri daju pe enikeni ton ma ti mu wa gege bi afurasi odaran ki won ri pe won se ohun to to lori e amo sibe a tun ma so fa won alalu na ni jungle justice ko da ko enikeni o ni agbara ko si enikeni ta fun ni agbara lati se dajo lowa re be eyan ba wo susun to ba fokan si po le ma wa ni koro ko ma yin mu si pe
0: o fe ma se justice ijo towo ba te o
3: powo ofin ba te o
0: ntoju re o ri o fara mo eja doki lo fi awon mo Nigeria ti gbo ba Stephen Adeyemi igi ti gbase owo re amulele laaro to ni kan ni kan ga gbo mo gbe po yo zo le ti na kan ti

biko unu ewe niwo onwere ka o si mee ebe a ugbu a. Ndị Igbo, udo dịrị unu dum. Ọnwa asatọ ga-ebutere anyị ihe ọma, onyeagha na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị iri n'ime ọnwa Ọgọst nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa afọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Steeti, Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Gee ntị ugbu a ka ị nụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa. Nigerian Security and Civil Defense Corps, NSCDC, ezipụla ndị ọrụ ha dị 10,000 maka ịtụnye akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ga-eme n'ime Osun Steeti n'ụbọchị 15 n'ime ọnwa Ọgọst nke afọ 2026. West African Examination Council, WAEC, ekwuola hoo haa ka e were kọmputa na-ele ule iji gbanahụ ihe nghọrị na ihe mpụ ndị na-ele ule na-eme mgbe ọbụla. Otu onye ọkaiwu na mba Thailand ewerela egbe gbagbuo nwoke nọrọ onwe ya ma merụọ onye na-akwara ya ụgbọala nnekwu ahụ. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Nigerian Security and Civil Defense Corps, NSCDC, kwuru na ya ezipụla ndị ọrụ ha dị 10,000 maka ichekwa akwụkwọ ndị mmadụ ga-atụnye n'ụbọchị 15 n'ime Osun Steeti nke ọnwa Ọgọst 2026 iji họpụta onye ga-abụ gọvanọ nke steeti ahụ. Commandant General Ọkachamara Ahmed Audi kwuru na ndị ọrụ ya họpụtara ga-ebido njem ụbọchị taa bụ Mọnde iji hụ na ndị Osun Steeti tụnyere akwụkwọ ha n'udo na ọṅụ. O kwuru na ndị NSCDC ga-enyere ndị otu ọzọ na-ahụ maka ichekwa obodo iji hụ na ọ nweghị okwu na ụka ga-eso ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ga-eme n'ime Osun Steeti. O kwuru na ihe dị ha oke mkpa bụ ichekwa ndị ga-atụnye akwụkwọ, ndị ọrụ INEC, ndị bịara ile ka esi atụnye akwụkwọ, ndị nta akụkọ na ndị niile bi n'ime local government dị 30 n'ime Osun Steeti. Audi kwuru na ha agwala ndị ọrụ ha zipụrụ ka ha dum ghara ịkpa agwa na-ezighi ezi ma dọọ aka na ntị na onye ọbụla ga-ekponye aja n'ihe a ga-eme n'ime Osun Steeti ga-atakụta ya aja ebe ọ dị ukwuu. West African Examination Council, WAEC, akpọọla oku ka e were kọmputa na-ele ule WAEC iji kwụsị omume ruru unyi ndị na-ele ule WAEC na-eme. Onye mere ka okwu a pụta ihe bụ Timothy Manga, bụ onye ọrụ WAEC nọ na Makurdi mgbe ya na ndị nta akụkọ na-akparịta ụka maka ihe gbasara ile ule n'ime obodo Naijiria na asampodo ndị mmadụ na-eweta ugbu a. Manga kwuru na ebe a na-ele ule a na-akpọ Miracle Center bụ ebe ihe mpụ dị iche iche na-eme ma kwuo na ebe a abụghị ihe kwesịrị ka
ahapụ ya ka ọ dị otu ọ dị n'ihi na ọ na-eme ka ụmụ akwụkwọ mara ihe ọ na-eme wee daa mba n'ịgụ akwụkwọ ha. Onye nkuzi aha ya bụ Rebecca Ezekiel kwuru na iji kọmputa leghule ga-ebinata ihe na-adịghị mma ọtụtụ ụlọ akwụkwọ na-eme oge ọbụla a na-ele ule WAEC n'ime obodo Naịjirịa. O kwuru na ọ bụrụ na e were kọmputa na-ele ule n'oge

asambodo n'abụghị nke adịgboroja. Otu onye ọkaiwu na mba Thailand, Chalong Rewan, ewerela egbe gbagbuo otu onye uweojii n'ụlọ ọrụ ya nọ na Northamburi. Onye nwoke a gburu bụ Tonchain Yemprasat, bụ onye lara mmụọ mgbe e buru ya gawa ụlọ ọgwụ site n'egbe a gbara ya n'olu. Onye na-anyara ya ụgbọala merụrụ ahụ ebe ọ dị ukwuu. Iji egbe gbagbuo ndị mmadụ na-ewu ugbu a n'ime mba Thailand, ebe otu obere nwa were egbe gbagbuo nne ya na nna ya ochie tupu ya agbagbuo ụmụ akwụkwọ dị mmadụ asaa n'ebe ọ na-agụ akwụkwọ. Ndị mba Thailand ka na-enyocha ihe mgbu a mere n'ala ha iji mara ebe mmiri si wee baa na opi ụgbọgụrụ. Ebe a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa, ma dịka ododo gesie ntị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu taa. Anyị gwara unu na ndị Nigeria Security and Civil Defense Corps, NSCDC, ezipụla ndị ọrụ ha dị 10,000 maka ịtụnye akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ga-eme n'ime Osun State ụbọchị 15 n'ime ọnwa August nke afọ 2026. Otu onye ụlọ ọrụ West African Examination Council, WAEC, Timothy Manga, ekwuola site na Makurdi ka e were kọmputa na-ele ule WAEC iji wee binata ihe mpụ ndị mmadụ na-eme ma ọ bụrụ na a na-ele ya bụ ule. Aka akparala otu onye ọkaiwu n'ime mba Thailand, onye ji egbe wee gbagbuo nwoke n'ọrụ onwe ya ma merụọ onye na-akwara ya ụgbọala ezigbo ahụ. Onye rere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa dị Temiloluwa Achala, Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma kụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na ọ bụrụ na azụ esi na mmiri pụta gwa gị na ahụ adịghị agụ iyi, were na ihe ọ na-ekwu. Onye agha na nwanne ya, udo dịrị unu dum. Chukwu Okike Abiama, buoru unu ụzọ, kpeere unu azụ.

ti a mo pe awon kan wa to je wi pe awon ojo ona won na o ne bo ti je tawon ona won buru jai ti o da sugbon awon mi eru a ma ba won lati pe wole won wo pe a ba so pe wole ta ba so lori ago bi n ba daruko mi ah kan mo mo wo pe mi mo rojo kiri o e mo ja fi se baun tori wi pe olohun o ni ja ri wahala a ni richamba oju ona ti o ba da bi pakute bi panpe ku oni kolodumare o ma ja lugbadi re adua ta mo gba se mo pe toju ona o ba da lilo bibo o lewu loju ona be ebe yen ba wa wo pe be mi ba koja nbe nte jeje awon omo wa nko awon ara adupo wa nko awon ti o ti ekufiri pa awon fe wa wa wa nko olodumare o ni ja bo sinu wahala ne bo sinu hila hilo e mo pe awon oju ona mi bi o ti daun oni o fa ti o fi wa di wipe oko n re danu oko n lule a ni rogun sa fi lule o a ni rogun ti won e fi eje wa patiti laro olodumare o ni jari eran wa o si ni je mole lase ledumare poju ona yin ba ti ri e wi fun wa e ja wa ba yin gbe igbese ka ke si awon toro kan lati gbe igbese loju obi to ye kan se gege bi ojuse won tori eto araalu o na ni ke itawa ba ti seto wa bi araalu o lawon anfani kan na to de karaalu na je gege bi eto ati anfani labe ijoba ati isakoso enyo lati ese koko itori e lawon alase kokan se wa alase ese koko wa labe ijoba bile bam bam bam ko to de odo ijoba apapo ni ajagun kaafata enyo tori ki eyan ba ni awon kankan lese koko to wo pe ah o ye kan ba gbe igbese ti asisare te lu ton won o le sare kofiri lo ba joba apapo nitori e lawon adari ijoba abile se wa enyo bona yin ba ti wa ri iba soju opopo na yin o iba safara o n to ba wo tin sele lagbegbe odo ti yin te se mo pe ah eje ijoba ba wa dasi kan ba wa gbe igbese e ja gbo 0916893 1000 0916893 1000 ati 0911533893 to fi mo 0911333893 lo se ko Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page.

0: ja bo se abala keje to yi nibi ta ti mo agbe awon iroyin bo ti sele ni ipinle oyo awon iroyin to sele ninu ipinle oyo wo ni ayin ka ma mu leyo soka kenya ara le kele mo bo sin lo ninu ipinle oyo eje nkoko fi iroyin eleyi ki n fi bere lori bo ti n lo ni ipinle oyo gomina ipinle oyo onimero seyi makinde won eje mu pe yi. Hello, it's Wole Ekason.
1: Hello, Ekason.
0: Ekason, saru kon yan ti bi te tin pe wa?
1: Olusola Olanigbekun lati Abapan ni mo.
0: Abapan, era sa. E ka bo sori eto.
1: E se gan ma, e ku se ilu, e ku kole gba pe se.
0: Yes, sir.
1: Yeah, ona lati ku Ola Junction. Lo si to gba Abapan lo si orita merin ni mo ti tori eto. Eje ba wa so fa won joba ti kan ba wa ri si ona e kan ba wa se
0: Kuola mona Abapanu
1: beni lati junction Kuola fi Abapanu lo ti orita merin ona yara
0: eda e seun popo Kuola Abapanu lo sona orita merin oda e seun alaga joba bile re na awon na ngbo bayi Kuola Abapanu lona orita merin alaga ijoba bile agbegbe eba wa mojuto eba wa gbe ipese le lori leyin eleya wa na o tun gbe ipese akan sa won to ya kan si lati se n to ye kan se lati ran won leti ojuse won bo ba je pon ti n gbagbe e seun te pe wole

So iroyin ti mo n ba lo lekan mo ni lojo jimo to lo yi gomina ipinle oyo onimero seyi makinde won sise loju awon oju opopona kan to wo inu oja raromi to fi mo ibudo gboko si ni gate ije ti ise akanse to waye lato wa alaga ijoba bile apa ariwa ilaorun bile ariwa ilaorun ti ilu ibadan eni ti se Ibrahim Akintayo alaga ijoba bile apa ariwa ilaorun ibadan Ibrahim Akintayo awon na sise akanse na gomina ipinle oyo onimero se makinde awon lo sisoroju awon oju opopona ohun to fi mo ibudo gboko si nibe ni gomina ti wa salaye oro won tenu boro ile kokopo nebe ti won ti dunu won safihan to te won lorun lori bi awon to n sakoso ijoba bile bi won ti n lu awon owo ti won ya soto fun won lati fi gbe nkan gidi se ti won ti n se awon ise akanse to je pe nipa ninu dagbasoke ese kuko gomina soro lori bi awon oju ona ohun bi o se ma je riri lo fun awon oloko oloja onisowo ati igbokegbodo eyin bi gbogbo o ti ma bi kini ohun o ti ma je ki rin na rorun to si ma mu ki isowo ko gberu si ko tun feju si se wari ninu iroyin ohun gomina tun wa kede kan pe awon ti n taja loju titi won ni kan kuro loju titi kan ma taja loju titi ma won kede pe aye tuntun kan wa fawon oloja kan ma lo mu iso kan ma mu so won ni aba ti mu so ofe ni won o tun ni gbowo lowo won ani kan kaluku won ko ma se kini o kan ma mu so lofe sugbon kan ma taja loju titi ma ninu iroyin won gomina n ro won se se mo pe emi ta n wo yi ko laaro emi o laaro bi eyan ba wa loju popo tin taja olodumore oni jari jamba o bo ti e je pe ko le da o na ni ko wa n ba kiri karakata ki gbogbo o ti jora won ka ti rowo mu lo senu won lo le nikan lo bomo je seni se nje o le nikan ni o bomo je o le laye o gba eyo se wa ri nibe ka ti rowo mu lo senu ka wa onje ojo wa lo ibe na lati mo ngbadura pe ba ti n wo onje ojo wa lo o ka mo pade n ti o je wa lona koko olori adua ni olori adua ni eni ti ba n ta oja ni rona ti n taja loju titi abele ti ibi oko n gbe gba se mo pe lawon igba mi olodumore oni jarogun jamba awon oko mi a ma sare bo lalalala to je pe won o ti so janu oko ohun iji janu oko ohun go ti e ni sise mo ibi o ba ye kan ti ko janu re ko ni sise ibi ti won ba ti n bo fa ibi o ba mori gba ni olodumore o si ni jari laburu ewu awon ti ba wa n taja loju titi lakoko igba naa la se n ke gbajare la n bebe pe e dakun gomina si ti pa lase pe e lo mu so ofe ni e lo mu iso ofe ni eni ba si ti mu so to ba ti n taja nbe ki lo tun ku kan ku o loju titi ni ko ni kaluku si ma se kini o ko ma ba se aje re lo ni re gede fin ni o si wahala nu tori emi ara tiwa to tori anfani ara tiwa naa ni tori emi o laaro emi wo ba ti lo o ti lo nu o on to on lo ku o ku pelu wa re awon ti won ba ti gbe eyan awon lojo kan ese mefa nle aye yi leyin igba ti awon ti o so ku ba ti sunku tan awon ojo na oko bo ba so beren ni oko n to won o mo le pada je won ale awon omo re gan won pada fo nje re won le kun won o tun je bi won ba ti e je lojo na tan wo pe laye awon oni jeun won sun bi won o sun ko won fa won tun wo so won ba ti e wo ku ya oni atola láàrin ọ̀sẹ̀ kan yóò máa pò lára wọn díẹ̀ díẹ̀ báwọn ọmọ rẹ̀ ò bá jẹun kò tiẹ̀ ṣeé ṣe láàrin ọ̀sẹ̀ kan wọn ó padà jẹun bọ́ ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta ó ń kálukú ó ti máa jẹnu wọn ó ti sí kọ́ ẹlòmíì gan alẹ́ ọjọ́ náà wọn ó ti bẹ̀rẹ̀ sí í jẹun bó sì sọkùnrin náà ni tó jẹ́ pé aya rẹ̀ ló ṣàìsí àwọn náà ṣe kí ni o wọn ó padà ṣe kódà oṣù méjì oṣù mẹ́ta bá ti ń lọ báyìí wọn ó ti máa pé wò ó méje mọ́ máa fi yún ronú jù wá obìnrin míì kó o fi ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò kọ́ là wá ń lọ ẹ̀yọ́ n tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni pé ẹ̀ mọ̀já sọ ẹ̀mí wa nù ká mọ̀ fi ẹ̀mí ara wa sínú ewu ẹ̀ mọ̀já fẹ̀mí ara wa nù ewu torí ẹ̀mí ò láàrọ̀ àwọn tí ń tajà lójú pópó létí ìrònà ẹ̀já gbọ́ àṣẹ gómìnà ẹ̀ lọ mú sọ gómìnà sì pé ọ̀fẹ́ onísọ̀hún ni ọjà rárọ̀ mìí.

Nino ipinle Oyo la wa inside Oyo nle to ten gbo lowo nikan ni Wells Radio 89.3 FM. Bakan na Peter Obi eti ma oludije dupo are Peter Obi o lo si ilu Ibadan lagbegbe Oluyoro ni college keko imo nurse eti ma won nurse awon segun oyinbo awon toju ilera awon nurse enyo e to wa ni Oluyoro nilu Ibadan. Peter Obi lo be o si lo se koria oro wuri o lo fun awon akeko tin keko nipa imo nurse lo salaye oro fun e wo ese koko ese koko nu aye koda ninu oro eto lera ese koko ese pataki o e wo e foju si nkan te nse ke so orilede Nigeria nikan le ti se pataki n gbogbo agbala aye o wa ro won pe e ma lepa atayo e ma lepa kose mose e je asoju orilede irere e wo iyan ni kako o Peter Obi la koko to lo ba won soro wuri oro moran to se koriya fun won pe e ma teti e ma wo pe be nkan ti ri bayi e te waju ninu si orina yin e foju si e se bi akose mose e se bi asoju orilede re ko je gbogbo bi kibi te ba wa e ma gba yi e ma gbo orilede ga ni baba ba tun wo pe eyin o ni kako o ani Peter Obi o si mu iwe ta ma fi kowo fun yan ne Peter Obi ba gbe milionu mewa naira kale fun won ni college nurse ni Oluyoro nilu Ibadan. Peter Obi ogbe milionu mewa naira iyan 10 million naira o tun gbe fun won yato soro opuri to ba won so pe won ti se pataki to ni awon nurse o na won ba ya photo aworan won wa ninu iroyin ti mo mu yi won ti duro pelu baba ti ba ti n patewo tinu won si dun pelu milionu mewa to je pe o fi ko o kowe re o gbe gbagada gbagada ni bayi to si gbele won lowo.

wo heje mo fele ikade eto nle kin to mo seri losan toni se mo pe eto odibo tin sunmo le tin wole dededede nkan wa kubo ngba ba tun seju pe bayi oso ile na lonu ba seju pe bayi oso ile na lonu imi tun tele imi tun lo ati wa nu osu kejo bayi ngba ba edijo kala ati bo nu osu keje la emi wa to bere re to ba debi to de yi kolodumare ojo ro kojo yanju e ka pari odun yin ka tun mu te mi lase ledumare tomo tomo ni o ti dile te bi tara ka mo foju suku eni kokan lagbara olodumare enyo bi mo tin so lo se mo pe eto odibo e ti n wole dededede eto odibo gbogbogbo e ti n sumo wa ba ti n sumo lo na n sumo wa awon ara osun ni isin yi titi opin ose bayi awon ti seto odibo gomina ti won won ti yan eni owu won sipo won ti fi ka won soro se wa mo pe lakoko eto odibo orisirisi nkan ni mo nsele to je pe orisirisi awon oludije ni won mo safiyan ba won ti le se ninu re po pelu awon omo niyan en yo ba won ti nife awon araalu ba won se le fararu awon araalu la mo ri lorisirisi ba na ni ele ti mo fe fi kadi eto nle losan toni ibi ti fara kan ti jade bi eni to je oludije dupo gomina labi ase egbe oselu ADC ni pinle Oyo Oloye Taufik Adegboye Gadede Adegoke bi won tin ra agbado won ra agbado fawon eyan loju popo tawon na si ra iyan oni kakọ se mo pa soro npa Peter Obi asoro yin le lekan na to na gbe milionu mewa naira fawon nurse ni oluyoro nle Ibadan be olori sirisi ba nla won oludije to je pe koko wa won sise awon kan wa to je pe onje la won pin enyo la won pin ti won awon mi si wa to je pe awon se tori anu fawon awon alaini abi awon to ba ni ipenija baun ni orisirisi baun ni nlo ni nlo sugbon nti mo wa fe fi se lo losan tuni oni pe eja bira wa lere ka bira wa lere ka ronu ara wa wo pe se on ta fi sta fi sere abi se on ta fe wo re ta fi men toto aten to ye nipo to je ayan sipo lati dari wa e mo si mi gbo o n o pe ntan se o da o Peter Obi gbe milionu mewa le awon mi a lo sibi ode won mo ba yan pinje awon mi won ba yan sa yeye awon mi won gbo nje ta won fa won ara ilu lo nje ofe awon mi wa hawo fa won to nipe nija en yo lori sirisi ba nla won loselu mo nse elomi adi di se nitori professor anu awon mekunu e mo si mi gbo sugbon nti mo ngbiyanju ati so ni wipe se awon igbese ti won gbe ye mo pe be akoko eto odibo ba se fe de o na ni kini ohun mo npo si nita e mo se ngbiyanju ati so fun wa pe se nta wore ta fi yen toto aten to ye sipo e ja ronu ara wa ka pe aro atodo finu wa ka pe ka wa pe kale ka wa jo jiroro ka wo daada ka foju sunukun wo tori ibo ta bati eni abate fun e mo gba pe peyin nikan ko ni ijobo ohun kan o kan awon omo te bi na enyo elomi a wo ko ba ti fe mi legberun meji o eni to ba ti fun mi lowo ni se o le se lo to sugbon omo to bi nu nko se nigba ti eni to fi egberun meji dibo fun to ba n jere egberun meji un lara re ni ilopo ilopo to wa n foju do n fori ida to n fori ro omo re nko e ja ro baba ti eru tarawa e ja ro tojo ona ti n bo leyin e ja ro daada emi o ni e dibo fenikan abi e mo dibo fenikan e mo si mi gbo o sugbon e mo se dibo ko se be e ja lo gba kaadi dibo alalope wa ka le fi ka wa soro ka te fe ni o to ate ni o ye e mo je ka ya ri e mo je ka di eyin owo le mi ba di awon odo na awon odo mi a pe ki n temi ibo ti won o ka won ka bo won ka lo gba kaadi dibo alalope re ko di bo ti to ate to ye iwo se ti ena o se se ko je bo re nikan gan ni o kan ni o ku ti o fi gbe n to fe sipo wole sugbon pa ba n ba ri e ju gbogbo e lo eni ti o se lu ida ti o je ki itesiwaju o de ba wa ti o si je ki ogo orilẹede yi ko bẹrẹ si ni buyọ ko tun buyọ ju ti tatẹyin wa lo ko tan kari aye ko di ti awon eyan o mo fola re toro lolodumare o di ayan sipo lase ledumare ewo eje ma lo bayi.

ni ese o olobe ese gbogbo eyin te ba nfi fe je woyin patapata patana mo dupe lowo eyin eseun te wa nibe nitori ti woju te fin wo wa ni fo o eti te se fi gbo wa ko ni di oko si ni re lete eyin la se ledumare a mo wa eyin la se ma ba o lo ase lowo olon e je ma fe le ise lo losan toni lori eto inside oyo ninu ipinle oyo ikoni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ona le tin la nfa ni ati gbon gbo wa Oye, Olorun Adegoke, loruko temi nje, e ma gbe pon be o, e ma gbo wa ni so, mi ma tin dide bayi awon eto loloko kan ojokan ejeede, fun gbaladun eyin ara ile yo ma gbin aya, yo si ma ba fefe sore, e seun te wa nibe nitori tiwa, o dabo ke yeseun.

a jọ po gbogbo e papọ mara won na fun to sayin ni ti o fi jọra won aseye bayi lalagan se po aseye na leyin na o se o e gari awon eso alabo wa to je pe awon ni won di enu loro mu nbe nfa dani nkan ko ni si a ma lero nirin ko wa wa ninu bi ta tin lori ofe ati gbon sa fefe emi a ma so nko lord mari lo bo ni so atabo yo ma so yin te nso yo ma so yin te nso wa na yo si ma so wa te nso na o oni yu enikan kan wa le lai so loruko gbogbo awon eyan patapata emi omo yin aburo yin ololufe yin te ma ngbadun daada ambassador Olatunbo Sumuyideen Adisa ni mo fi n kiyin kaabo sori eto yin eto wa eto ti a pe ni eto akagbadun

obi o ma se gba epe baba re ma si ja ki iya re fi ore epe awon obi bi omo ba jebi timotimo bayi ni ma omo won o mo si fe so pupo nipa omo sugbon n ko ni so nipa ajatala omo ti iwa won le ti iseda won si le pelu n ko ni soro titi lo nipa won sugbon won kuku so itan kekere kan fun o fun yin itan na dun oyin mama ni o ni yi o nigba kan obirin kan bi omo kan omo na si lewa gidi gidi sugbon bibi ti won bi sile oro lo bere si so o ni a bayi ni aye ri kini mo wa se n ko mo pe baye se ri ni mo se bi aye ndan bi orun ni ewo koto ewo gegele ewo imi imi eran ni gboro ilu ewo idoti laarin ode mo gbe na wayi n ko ni pe pada lo si orun ni temi ojere eyin akikanju ode omo ti won bi lojo ti si nse bayi soro bi o ti wi bayi tan ni o dide ni ile ibi ti won bi si ko je ki enikan gbe ohun o bo si yara aya re o mu kankan o mu ose o we ara re daada o fi aso bora o joko o le gongo ko pe ti o joko na nigba ti o tun yi wole ki o si to jade akasu eko mefa nla nla lo je ibaje ju be lo sugbon eko tan jijade ti o si jade na igbe ebi lo nke eleyi ya gbogbo ilu lenu o laipe gbogbo ara ilu gbo won si bere si wa lati wa wo sugbon inu omo yi ko dun si won nigba ti o di ojo keje ti won fe so omo na loruko awon obi re ti fi ile pon oti won fi ona roka nigba ti o si to akoko ati fun ni oruko o n papa na lo daun o wi pe ajatala loruko mi o lati igba ti won si tin wa onje ni o gangan ninu tin bi ajatala nigba ti o si se o bo si agbala nibi ti won tin wa onje o mu si bi obe o bere si ro obe ti o wa ni ori na eleyi ya gbogbo awon tin wa ti won wa nibe lenu o won si bere si wi pe omo ogede nipa ogede ajatala yo pa iya re kini ajatala gbo be si o wa pasan o ko gbogbo awon tin wa onje gbogbo won ba tu jade inu tun bi o bo si ibi ti awon tin je ase papa wa o ko pasan gbogbo won o na o le gbogbo won ati gende ati agbalagba biyanjo ati doju ija ko sugbon agbara re ju ti won lo o nikanyin onikuluku ba ese re soro o na si sa ti won gbogbo opopona tu yebi onikuluku ke pe olorun re awon onigbagbo n pe olugbala onimole n daruko anabi elegun kigbegun onisago n pe sango oloya n pe oya ojo na ko dara fun awon jasejase o irukerudo na po jojo nigba ti ajatala le won to bi o ti fe ti o si pada si ile o bere si po se ni o ko se eni e ko ni kogbon ni emi yo ko gbogbo yin logbon bi o ti wi eyi o wo yara aya re lo o fo awo mefa nigba ti o si tun jade sita o te omo adire mefa pa okunrin kan ti o duro le ba ibe ni omode yi kaniyan o ajatala gba oluwa re leti mefa ibi ti ohun ati okunrin na si tin ja enikan wa lati wa la won ajatala ta eni na nipa mefa bi o ti tan patan ni o ri awon ti won ta ayo were o fi ija sile o bo si bi ayo
o pa mefa. Egbon re ti o ri gbogbo nkan won yi la enu, o ni ah! Enu egbon re ya de ipako. Ajatala wa di oran wa yi. Eyin alagbara okunrin, bayi ni omo nla yi nwu iwa lile. O didi osun kan ti o di emo si igboro ilu, ti o di ijamba si ode, ti enikeni ko si le se kini, ko le mu.

ibi ti a ti menu duo lori iwe ti a nka lo ni fun tose yi iwe ti a pe akole re ni ogbojo ode ninu igbo orumale ti a nba lo lori eto yi se a mo pe mi azaba mo so ti nba ti wa lori eto ma ni ipolowo oja bayi ni agunmu owo ko si nkan kan da to fi le sugba wa lori eto na ju pe ke egbe ipolowo oja yin wa bi emi eto ba si ngun daada ipolowo oja ndron ni eyin na egbe awon ipolowo oja yin wa yala eyin to je pe eni fe si ise ati asa yoruba te si mo so pe asa yoruba o ni parun lori yin eyin na le gbe ipolowo oja yin wa sori kan ni wa yi koda ko yo awon to je ile ijosin na le yala awon alasalatu ni abi musulumi ko yo awon omo leyin onigbagbo na le koda ko yo gbogbo awon ilewe na le eyin na le gbe ipolowo oja yin wa sori kan ni sori eto yi e si ri pe e ta bayi ni kokota ko meran ko gbogbo to ta o

0: into wanu abala keji gangan ni sansan eje nlu gbogbo awon ti won se alatileyin fun wa lori eto yi eje nlu won logo enu eje nki won o
1: olajude
0: awon lo dabi igbeke olaja pe won fowo ti le tan je ki lewo awon le jika fun wa ti won je ki aso bo lorun wa
1: idile wa olajude
0: awon ni won sugba wa lori eto yi tan se daada fun wa tan si ni oni so awon ko ni re awon na emi si nigbagbo pe ba se nda si eto yi gbogbo to mi ninu semi aye won gbogbo to mi ati gbogbo to mi
1: olajude
0: oni ja saso lagbaro lodumare
1: olajude olajude la wa nba
0: iya wa oloye debora ayoyin ka wixin ati omo obo olufemi olulade wixin
1: olajude
0: iya ati baba yin won se alatileyin fun wa won ajo so awon won ajo re awon owo ni tan lowo yin lagbaro lodumare alaji asuma oladosu e si ferati niyan baba yin na se daada fun wa o awon ni won fun mi ni ambassador ninu asoju ile ise won
1: adile ja na ma un pe ko ni fa lomo ifa lomo lo tu mo si ton ba bi mo tutu
0: e ba se toju alaji yakub
1: lo ma je ka mu
0: magaji ile abinu woro niyan o baje ti oni baje fun yin lagbaro lodumare o alaji olabode diwe gbogbo oke padi oyinbo ni bata ni owo ni tan lowo yin o alaji toib baba abdusalam alaso ajumo se vestiri ni won wa logun pa awon na nse daada fun wa lori eto yi atawon ru won ba nba ti won po o da elomi o ni amada ko hun
1: olajude
0: owo ni tan lowo yin lagbaro lodumare o eyo te ri nki tan di akere owo ni tan lowo yin iwa tan ninu gbo osu kan ma ri nfi pomo lara owo ni tan lowo.

0: lo bayi
1: ko soro pangeli lemi lo lowo tuto edanu e ta ba fi se ta ba fi so lori nkan kekere to si se dada
0: to ti so si se dada
1: yin le mo pin yin le mo to mo pe wa
0: mo ti e je
1: mi adorun mo to ni e o yin le wa mo pe
0: ya koko mo o to lataye gan na ataye do ti ja mo o to
1: yin le mo polongo ara mi fun o so mo pe wo orin mi fin eto yin eto wa ebi alayo na ni ba fe fe sore lowo lowo bi ta si mo nbo mi ogbon mu eh ti soko emi atara lanfani ikani was ready 9.3 FM na ni eh ko ranti o ko re mo tori inu re o jowu po nbo ri pe nkan mi senator ni bo wa pe se du pe wa jo nle bayi ti se
0: o le jowu e a le jowu e to ra mo pe to ba de beton to ba ti de beton awa ta bo na ni awa la mo so pe to o ya re bayi re bayi re bayi
1: awo mo wori ki lo fe je
0: mo wori
1: ni to mo fe je so fun mi eh to na ti o ko re abo ran ti
0: ewo ko lo
1: de wa ti iya de wa ti baba le bo tin seju si mi o
0: won seju si o tori won la won ti padi elenu ona won lo da won lohun
1: won seju si
0: nitori e baba de bo kanra o loro ti doro obe so mi won re hun je baba de bo wo di suru awara le ti joko
1: eyin
0: ara le atuki pe eku le eku role aku bojojo ti sere eku se oni bawo lodo yin lagbaro olorun atemi ati yin ajo ri tajeje nitori ijoba akoko sunday omodejo bi loruko temi ewo eja mo be to bo
1: eh se baba debo so o je mongoro ni tin fun fin fo bere je
0: ah baba debo ni ngba to tun wa ri
1: ngba ara re o bale mo ni o ni suru baba
0: ni to esma esma eh un fe foro iyawo won
1: ko le ma so pe
0: aseju e ti poju aseju ah mo se omo san lo so yun oda ko si wala
1: eh so be fun oro oke bi o ba le yo din mo ni ko ja dori eto
0: ni eh
1: eh gbo e ja sile fun baba debo ati ya debo ki won wole ki ale tete kan si agba mi eto ka mo ntan gba lorin tori akoko wa insure tete

0: yon je tembe ati lo ra loja so ma pe wa ni mo ko won yen fun
1: mhm
0: abi be ko
1: mhm
0: o ni yowo ti mo ko fun e
1: ewo ni yowo owo to ni yabuku kan ewo ni yowo ewo ni yowo bayi
0: o ni yowo ya
1: owo ti o ni yabuku kan jare baba idebo lo ni yowo
0: so ma pe mo ja ile soja mo ja ile soja o le mi gba iriajo mi lo
1: mhm
0: okay se o ra kankan loja ni yadebo
1: ah se won lanu sategun lati jo yin
0: okay awon mo yen so fun mi nisi pe won so fun mi pe ko so nje kankan ninu ile ebi n pa won bawo lo se so nje yen yadebo bawo lo sise
1: ewo ni ko so nje ni omo kekere ma nje o ti tan ni
0: won ti je o ti tan
1: e se te gba teyin na de sele se gba tele ma de le de ni abi wo ni kini
0: yadebo so mo pe
1: lo so je ba lo ti di November ke to de
0: iti mo so ko ni to so yadebo so mo pe every month ni mo send owo nje si e ipe ko ra nje kawon mo le je kun won duwo lawujo okay wo ba won mo se ri bi opolo bayi se won le dogba pelu awon egbe won se oju awon mo ti o to ba nka awon mo ti e jade lo soju o ti e ni
1: aye su awon oro ti o da
0: oro wo ni o da
1: asodun yin ti po
0: okay wo ba won mo ti se ri
1: bawo lo se ri
0: eh yadebo
1: awon mo to nsun lowo bawo lo se ri san le bi npa won ni
0: se orun ni si lo je kun da bi pan la bayi orun lo je kan ri be
1: wo ni mo lara na san bi baba bi iya baba won lo ri
0: iya temi o ri na san san yadebo ki lo fowo se gangan ni mo fe ko
1: na san san bi iya baba won lo ri
0: Oh,
1: mo bi da nkan ti pon mi ara.
0: Iya temi sanra, baba mi sanra. Nibo lo ti ri awon omo to ri bayi? Iya debo.
1: Baba de we bo ni ni ajojare, ewo ni ten so.
0: Sori ti bele ni ko je ka yanju. Owo ti mo fun o ni nkan bi osu meta seyin, nbo lo da si. Eti mo fun olosu meji seyin, pe ko fi ranje sinu ile, nbo lo da si.
1: Eyin ni egbo osu meta seyin.
0: Eti mo fun o ni osu ta nlo lo yi, nibo lo da si iya debo.
1: Ewo ni nbo mo da
0: si. Awon omo ogbodo mo je kun ri bayi. Won gbọdọ mo je kun ri bayi
1: baba debo e ma egbo e ni suru se da won mo yi sa jo mo mi yin na mu
0: no iya temi
1: suru na na san bi mo mi yin la se ri
0: o la won mo ko ni
1: se e ma gba boya won san ran gba ye won mi mo abi e mo binu boya won san ran gba won wa ni ti won ti dagba to yi imo
0: to ba gbo temi mi o ni gbo ti e o
1: baba debo
0: e won ba gbo temi mi o ni gbo ti
1: e ti lo lati je atun di atun fe mo
0: ko wa la won mo so ni si bayi o ni won so fun mi ni si won ni o ki fa won lo nje gidi je ninu le
1: eh baba
0: e won ni to ba se be gan ko ni jo bi pa won je akalason eh
1: alasodun se mi lo nje nta ni ko se nkan kan la jo nje ni bo le mi se ari bayi
0: oni bo ni wo se ri
1: eh
0: iwo to ma bo sita to ma je to wu e
1: ewo ni nje to
0: o wa so awon omo di o so won di bo se wu e yadebo ki lo nfowo se gangan ni mo fe mo
1: baba debo mi ngi mi se mo pe mi ni fe si gbogun kan te ma nso e se de ni e ja e travel lati jo ye se jo lo ye ke tu ma fi e jo lo ye ke ma fi pade se ti e wo pe iyawo yin o te ri to jojo ti pe o se jo lo ye ke pade mi ma so bi mo iya yin la won mo se ri gare won ni stature
0: oda mo ti bo
1: won jeun we je iwo o je kini eyin asiro ko lo je laaro o jeun
0: awon mo tan so fun mi pe laaro yen pe eko lo gbe siwaju awon
1: osusu mu na se won ni mogi ni
0: o de so fun won pe eyin ati kini
1: won je dodo
0: so ti ri pe oro re gan ti takura won bayi
1: so ri bo se nwo mi pako pako yen se o je dodo ateyin laaro e otutu mu won mogi ngba ton ri mi ti mo mogi so mogi
0: so ri bi to bo oro re de yadebo ibi to ba oro re de nisi mi o ni je ko lo soja mo fura e fura mi ni ma lo mo ra ounje sinu le
1: ko se se o
0: emi ni ma lo mo ra ounje sinu le
1: ko se se ma
0: so pa mo lo sinu wardrobe nisi won ropo re ko gba somo yadebo na
1: ewo ke mi fe gbo ewo ni wardrobe mi o gba somo
0: ni pa wo lodo ni paro to ka so sinu le repete
1: seri okunrin yi keni mani ni keni mani so emi ni ki ma ra so wo abi kile wa ni wardrobe mi
0: o de ko bata sile nbe yen
1: kile wa ni wardrobe mi
0: wa buru bata to ko sile me yadebo so nta bata ni
1: kile wade nu wardrobe mi
0: so ta bata ni
1: kile wade nu wardrobe
0: mi o se ni lo wo o mo pe awon eyan ti je ki won ti ka mi si ni ta pe iyawo re o baba debo iyawo re ko toju awon omo o aso ni fowo ra
1: ewo ni ewo
0: aso ati bata lo kowo lo ra
1: ta lele iya won to n gbadu won ta shetiri akotile
0: awon ti o ba soro gidi ni
1: yen akoni si tabi tojo omo jo mejo elo ja kilode e kuro le
0: ẹ
1: sà á já ń kíra wa ni ẹ rárá sà.
0: Yes sir.
2: lo se bayi si a ba so wi pe oya o e ka lo fi se sugbon omo to bi ninu e omo to bi ninu e
1: ni se nkan kan fun won
2: ya won si ti ki se iwo to ba jowo ose ti eni sami owo owo a di se pe o n protect owo e but oko e lo fun e lowo ti ko na fun won omo e omo to bi ninu e eyin ya wayi e se se tai
1: ah
2: se se ku pata lorun ni e fe ku aso lorun ni ko lode e bo lode fe loju eh bo to ba je ni ko lo mo e wa lodo e to se be yen to n kowo fun to n kowo fe ni yen ko ma be to jo mo e to wa ri omo e ni position ejo bawo ninu ti egon se fe ri
1: baba wa ko si n to sa won mo baba de bo elenu didun ni
2: elenu didun
1: ni national champ iya re la won mo ri won yin wa
2: national okay so mo ba se iwo wa le mu kan mo e oro boss o le bo won mo e oro boss
1: won yin wa ni
2: won ni wo iwo iwo de ri ru mo ru mo
1: awon mo to le jele won yin wa
2: ta le jele
1: e bi baba won lojo
2: okay to ba e baba won ni o fowo ranse lati travel ni isin gbogbo adugbo lo ma baba debo la ma n play mu tele tele baba debo ti wa se n pe ko tele won re mo ni isin ko wo won ore fi to ile mo ni isin iwo lo tun wa iya debo iwo lo tun wa di koranjongbon ateta lo change o lo change o awon mo yen o ri nkan to n sele o won ri nkan to n sele o ko ma so pe aye kan lo nsa si e e pe tawon omo omo e mo ngba ti o ba agba o olohun wa ni lo ko
1: amen
2: aje o ka yo de mi
1: e se o se se un e mo e ti ti ri be se n
0: pariwo emi o mo gba to bere to lo si shop o to lo si shop awon ode paro
1: e ni suru jare elo baba debo ni mo wa pariwo
0: e
1: kuro le ma
3: elo iya debo
1: sa
3: debo elejo
0: ehe
3: abun yi olujagun lo so
1: ah e se sa o
0: e se go sir
3: baba te baba debo wa nbe
1: bẹni sa mo gbọ yin sa
0: mo gbọ yin sa
3: baba debo ma ko wo fun lo ra ounje ma
1: ah ki baba wa so bayi
0: eh
1: ah iro o emi ni mo lo ja o
3: oh my pe gogo aso tin ra je o fe di senator
0: eh eh ere ti sabu
3: owo to ni wa mo fi ra je ni fi ra so ti senator ma wo
1: ah ata la wo gba na
3: o ko iye o je aboju mo omo ni eni o gowo la nje gowo la owo la nje fa won omo o wa lo fi o nse fe lati fi sawo ticket o gba fun senator o tun wa n ra awon aso to ma wo ngba senator awon omo o wa jeun baba debo
0: yes sir
3: n se ni ko lo ma ra nje yen ti le fun ra re ma te fun lowo kankan ma tori to ba ku n ti o ma fi se ni se un
0: I kemi na ma se nu. Yes sir. E se
3: dori sir. Ọpọlọ yin o ni daru o.
0: Abi sir.
3: Abi sir. O gbogbo ọdun baba lo gbogbo fi nko ni e fi nko wa logbon ni o.
0: Yes sir. E se go sir.
3: Iya debo.
1: Hello.
2: Hello.
0: Yes sir.
2: Kaya Olukayo de ni le ko ti.
0: Yes sir.
2: Baba debo.
0: Yes sir.
2: So àwọn ọmọ bí máa yan àyànjú o.
0: Àmì.
2: Má kò owó léwe fún ìyàdìbò owó léwe ọmọ yẹn.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Àti owó òwe wọn.
0: Ẹ̀hẹ́.
2: Owó aṣọ sùkúù wọn. Tó bá ṣe é ṣe gan lọ́wọ́ kìbọ̀dì náà fún ọmọ yẹn.
0: Ìtí mo rò
1: ọ̀dọ́ náà mi. Àwọn
0: ọmọdé
2: mi ò lè lọ bọ́dí o. Kọ́ ọmọ máa wò rárá. Ṣé wọ́n láṣẹ wọn
1: ni? Ṣé wọ́n láṣẹ wọn?
2: So my pe o ti dale oru fun ara e tele to ba je ko so to ba je lomi ni ko se ni be so anything a kan pada si traveling yen ni anu ko ma ba iwa ta omo e kejo ma ko pa that's it
1: wo la n pa pe gbogbo kan ma wa soro e je
0: ma
1: je kan dale wa
0: mo si ma ko awon omo yen ko nile
1: ewo baba debo
0: ma ko won ko nile
1: ni suru
0: abi mama wo abi mama toju ni e
1: suru baba de
0: o wa lo si shop paro o lo si shop paro
1: baba debo ni suru
0: o lo si shop paro
1: baba debo ni suru
0: a so fe mo gba keni o fe mo gba ke lo wa we ko mo fun ola so paro
1: iro mo le fi gbo
0: o wa ka so jo ko ba tajo
1: mo le fi gbo mo rogun ni suru baba debo se ori
0: o ba te se awon sabola so sabola ni
1: baba debo ni suru e ni farabalẹ
2: hello hello ya debo
0: yes ma
1: kuro le ma
2: e kuro le
0: yes ma
2: iya debo ba o le se se bayi e ma ba wa o bi ni lo ti je na ba le se ma ja te gbo pe ke yin lo yo yen
0: ah te ba ri bo se riru
2: mu wa ni wa ni won ni wo ni
0: o ti ko gbogbo jeje tanu ile
1: iya wa bi mo se wa lati le wa niyan a lo mi lara nle wa
0: igba mo fe te ba ri
1: e
0: sanu re
1: pari mi mama wa mi drama wa
2: baba debo
0: yes ma
2: mo fe de soro kan
0: so
2: ri to ba fe sanwo osku awon mo yen
0: be di ma
2: iwo na wa aye ko lo sanwo osku awon mo tabi ko kowo osku ko pa awon mo yen pe bo emi mo fun e lowo osku o ko fun ya re ko lo ebi e lo si school o ko fun rara re ko wa lo sanwo fun rara re tori ya de bo le lo tu kowo yen o mo ka lara o
0: ko je ni tara
2: ko ni tara la
0: ti e nikan lo mo
2: ya gbogbo sora re o lo tun wa re se ma je ki le le daru ile ni oni daru yo dara fun
0: mi o mi ma
2: ojo ni ti mi o
0: bye e se doba
1: king grandma so yi
0: oro gidi won be ma ko awon mo yen ko layi ka
1: re mi ni fe si nkan ti awon grandpa meji to pe yin
0: ma ko awon mo yen ko layi ka re
1: eh ya ko le ko me mi lo lai so mo pepe ye
0: o mo ma toju
1: o ma di ele fe ko lo ni hello
0: era ma
1: hello yes e ku ale ma
4: Baba Debo.
0: Yes, sir.
4: Mo bi na fara mo nta won yen so yen.
0: Eh eh.
4: Ko gba account number awon ti awon school yen.
0: Mhm.
4: Ko ma transfer owo ti mama ko fun ya Debo.
0: Eh eh.
4: Nti ama ko owo se mi se won.
0: Ah ah.
4: Oro awon mo ka lara.
0: Ko ni tara kankan.
4: Se ama yen ba ti dagba tan awon eh awon ni okoko se fun.
0: Eh
4: awon obinrin ni okoko se fun.
1: Ah.
0: Abi?
4: Oni o wa ni ka ro omo yi.
1: Ah.
4: E lo ma sawo su ama yen direct so account school ni e ma ko fun o.
0: Ah. Eti won se nu.
4: Ah. Adio ye lo ko.
0: No so ke nu.
1: E se go sir. Ah.
0: Ma ku awon mo yen ko layi ka re ni.
1: Awon mo o
0: te. O mo mo toju.
1: Omo di e lo fe ko ku baba de bo su ara re.
0: Ode kokan mi do mo lo re ra soki.
1: Su ara re omo se omo di e lo fe ko ni
0: awon. Baba la di e adi e kan pa mo layi ka be oni oko ra so be. Yo mo pe se ma so. Na ba mu o bi e ba ni ewure awon kan bi mo o ya de bo do mo pe sankara le mu ni abi lesi. Eh? O ja won omo je ti enikan lo sare won ko mo ku layi ka re
1: omo adi e lo fe ko
0: mo se fun olote
1: o baba de bo su ara
2: o so le o
0: e ko le ma yes ma e ku le ma
2: iya se go ki se be rara ni lo ki ro te pa mo ba fi
1: ade e se o
2: iya de bo fen omo o de toju omo
1: omo yo ni wa ni
2: baba de bo se de e bo ko so ni baba de bo awon mo le je ko won le je ko ati de giri won le ja mala ati de giri o je lu baba won ya de bo fun je
0: be yan ba je ko to je amala yo dan ti jo vi lo ni ya de bo toju omo
2: se mo tara ra ya de bo toju omo o toju omo ejo
1: e se ore
2: baba de bo ti ko won ti le e ke lo ti baba de bo wa ise ko won ti le baba de bo je ti gogo
0: ya de bo ogboro so pe won o so su ni mo fo wo le o so su
2: Iya omo oje ti o je lu yin ru popo je ile tu se enje ko enje ma la ti tu se
1: o
2: o ta ti kiki se o fi pati si oju mi oje nko ju omo e te ba la so
0: oju yin ni
2: oju mi ni
0: eh ko ma soju mi ba pe ko tu e wa wo drop ya debo e wa wo drop re aso loko be
2: mo su ma so ye tele o ti ma so ye lati sisi ni ya debo tin to di ara
1: e se ore mi
0: ya debo won ko mo ku ni won ko mo ku layi ka re
2: ana ro ro ni baba debo tele ana ro ro ni baba
0: e ko mo ku layi ka re
1: e se ore mi
0: se ti te do so leyin nu won ko mo ku layi ka re
1: hello e ti wa nbe o
5: hello
0: a wa pelu yin
1: e kuro le
0: e kuro le sir
5: Eta to ni na jelo.
0: Yes sir.
1: E seun.
5: Baba de bu je e mo te ni ma so fun
0: yi. Eh eh.
5: Emu owo fun ra yin. E ma lo si so awon mo ni ke lo ma.
0: Mhm.
5: Ere ma so fun ra yin. the man that even follow all the
1: awon omo mi wa won kin yin wo won yin wa ani bi national champ bi mama na se ri hello
6: hello
1: hello
0: hello sir yes sir
6: hello
0: yes sir
6: ogbeni ade olukayode na ni o
0: a wa pelu sir
6: baba debo
0: yes sir
6: hello sorry tiktok abi lori social andole o da ngo fe ma ni fe ma se fashion parade
0: Mo fura. So how much are you coming in? What to say?
1: 0916893 1000. 0915333483
0: W 0913333893
1: Baba Debo.
0: Oh, Sarah, woman Baba Debo. Eh? Mo to ask woman dochi malagbala.
1: Any suru bo mommy.
0: Eh? Awon mo wa sun le polopolo afi bi alaiso ojo pipe.
1: Any suru.
0: O wa je pe gba nba wa nle. Bo so mo pa awon mo yen Debo so fun mi pe daddy mi igba te ba wa nle la mo jeje to da ta ba ti si nle. Mommy mi ki fun wa lo nje to da.
1: Abi nkan da mo.
0: Bi ka won mo mu gari, ka won mo lo ra nkan, ka won mo fi mu. So da.
1: Se baba de we ma se
0: iwa wa jade wa lo joko sibi to da wa mo wa nkan gidi je
1: eni suru
0: o ja won mo sa to da je
1: eni suru ta lo so pe won sa to da je sa won mo se iwo o je dodo ateyin laaro ana abi
0: awon ma ti so fun mi o won ni eko lasan la won se mu
1: eko wo
0: won ni la won se mu
1: eko wo lasan lo mu
0: won ni la won se mu pe pa won de lo school o fa won ni 50 naira so da
1: ateyin gan se yin gan o gbo
0: kilo fa won owo ise gan ya de kilo fi se
1: take 50 naira ra
0: lo wo awon ma ti ri
1: ki 50 naira na won yin wo ni jade ta pe o je ba fe fi oko gan ko ma wo dile won ko to fi oko awon mo yin wo gba won eyan yin se ri na se ri won
0: olo olo de se iya mi sanra
1: iya wo lo
0: baba mi ebi na tun sanra
1: me mama se ma mi sanra be yen
0: so mo pe ngba to dodo mi gan bo lori
1: ke ma mi sanra
0: alawon awon atoju e oduwo tan ori gbemu gbemu o wa di pa awon omo ti e o wa so won de kini kan le egun le yin oga so da be ya debo
1: baba debo
0: mo rojo re fu gbogbo eyin mo rojo re
1: baba debo mi fe nkan
0: mo ka awon omo yi ku o layika re
1: so ma di ele ko e tu ara yin o e ko omo kankan
0: e ko ku o
1: e ko omo kankan
0: ipa n ba ko won lo si boarding house oju e wa
1: ku ba mu a jo so awon omo temi
0: e mo da gbe nu ile
1: won lo boarding house
0: o ma wo gbogbo awon aso to ko sinu wardrobe ni
1: won lo boarding house kan ki le lo nwo nu wardrobe
0: ah I said lo wo.
1: Ki le lo nwo nu wardrobe mi?
0: Eh, awon ti o bo soro ni won
1: su pe ki le lo nwo nu wardrobe to ju bo le eran kini kan ki le nwo. E se ore mi o.
0: Eh.
1: E se ore mi o.
0: Ore ya Adebo. Se bawo mo ti ri nu. Eh se ba ti toju awon mo ti yin
1: na. Ore mi ajo ma soro, o ma wale wa, won ma ri igba te sin le.
0: O da bi pe bi mo ti nwo oro, o da bi pe bore re na ti toju awon mo nu.
1: Sasho mama la won omo mu.
0: Iya temi tobi.
1: Iya wo lo tobi?
0: Baba mi tobi, emi na tobi.
1: Baba iya ati baba wo lo tobi? E mo ja so, ba soro ni se ale soro si.
0: Iya de bo so oju eti.
1: E le la soro si.
0: Ka wa so pe wa ta won mo re jo nlo. Soju eti o pe to. Se awon eyan ni ma wo pe ah e wa wo ya ti tobi o. E wo ba won mo ti ri o. E wo ba won mo ti ri bi bi alaare
1: ojo do meta.
0: Se oju eti o ni.
1: Baba dupe ma foda bale ti tobi o tumo si pe yan gbadun. Ko tumo si po la nbe lara. Awon mo ise omo dan ni.
0: Ya debo.
1: Won dan.
0: Eti ngo se ni pe.
1: Oh, iwo ni yin mo pa won yan yin lojo won
0: iwo. Eti ngo se ni pe ngo ko awon mo nku lo do.
1: E mo gbe ojo mo edie. E gbe mi.
0: E ngo ko e ko ko ni.
1: O ni bi te travel lo tori mo gbogbo.
0: So a mo pe wale ti mo wale un.
1: E wa je nso
0: fun. Awon eyan ni won pe mi.
1: Te lawon aso teri nbe yin ni fe si o. Awon iteri ti won ti ran yemi ko mo ni o.
0: Sorry, so ra wa aso to ti be nbe
1: na. Yemi ko mo ni o.
0: A wa ko lo si odo awon alai. A
1: awon to mo.
0: A lo re ko fa awon alai ni.
1: Eyin wo aso awon
0: wo. A lo ko fun won.
1: E so ara yin o. Hello.
0: Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Mm. Benny. Ese go sir
1: advice buruku baba
0: oro gidi oro o si oro wo mi
1: eji eni suru se mo pe ko ye ki yan je ka ma ra ta ma da si leyan awon le mo ntule o
0: so mo pe wi wale ti mo wale won pe mi ni ipeko iya debo gbogbo o te fi ile aso ni lo fi ra
1: lukuluku lo baba yo ju won
0: awon lukuluku
1: awon wo ni so so ku so
0: fun lukuluku lukuluku ni
1: lukuluku lo baba yo ju won
0: wo mi wo mi
1: yo yo ka won
0: to
1: to bi telephone
0: won pe mi ni pe to yadebo kotoju awon omo
1: o
0: ile peta la awon mo ti lo re jeun
1: awon wo lo
0: je ni ti lo re jeun
1: awon eyan won le tu
0: o lo je ki lo si oba gija o ri pe mo kan yo si omi o so fe pe mo mo
1: tule la awon eyan ile keta o la awon mo ti njeun
0: se won je ile keta
1: ko si jota adana nun le
0: o je wo lo fa awon omo je
1: ko si jota adana
0: nun le mo ti bere lowo awon omo o ri pe awon ni mo nbere ko de ti so fun mi
1: ko si jota adana nun le baba debo wa nkan mi so pe ki ti so fun gowo te file ni kini o ti tan
0: mo koku eyin ka awon mo ku le
1: se ngbo
0: mo kun aku
1: e ka bo olon seun ke se o se nkan to e kete bi se ta se rira wa to ti le losu mefa ni se nkan to e kete mo so ni
0: sorry emi o fo mo sere o bo se wo mi o
1: emi wa fo mo sere mi o to ju won gba test le nko
0: omo o je wo logun
1: omo o ni
0: sorry ere tara ti e nlo nsa ere tara ti e nlo nsa awon ore to si ye kan bo so toro won bo so toro
1: mi o fe 0916893 1000 mi fe oboro ti baba de bo so ye 0915333489 tabi 0911333389 asiko yi to tutu mu se ogi oda won mo ogi won mo ogi ogi e gbona dada n ba won fi milk si
0: yes sir yes sir yes sir mhm bedi sir yes sir
1: e ma pe lowo phone nla
0: mi
1: in
0: si gbiyanju e
1: iru amọran won baba mo baba
0: iwo imọran to da ni
1: iwo ni ka mo fi phone se video n ta won mo fe je ko duwa mo gba won mo saye emi o fe gbo ta lo waraye ko mo fi video nje ta won mo fe je ka mo se video call emi o ri fi siri moran wo o je dale wa ru
0: fura mi mo gbe lo soja bayi mo de ja ile mo drop e kale mo gba bi se lo iya de bo o de wa dogbon o de pada sile be
1: iwo mo pada sile se mi o gbo nje dele ni
0: wa lo re ra soki ladugbo o wa ntegbe
1: emi awon wo
0: lo ra so
1: e ma gbo e ma gbo
0: ka ki ladugbo
1: emi ko mo na won so teri
0: a di ewo bi mo o e pe ewo mo o yo oni o ma bere pe akara le mu ni abi lesi e ru bata wo le mu gele wo le mu
1: baba de bo sheri e kon ni e kon je oko to like ko mo gbe yawo e lemi gbona ni e lo lati jo e de se o te ke fi ko mi loju ni e le ki n pe mo ku se ni mo tojo awon lati jo
0: mo le ki o
1: emi nikan e le ki n pe mo ku se
0: mo se anwa won omo awon ma da bi ala re
1: ijo tara won ma lo ti gbogbo ma se mi nikan na mo sare e le ki mi ku
0: se ise wo lo se
1: ise wo mi o se
0: mo ra won omo ta da bi ala re lori bed
1: awon omo wo lo da bi ma
0: fe ori ko nje oje ni okanu oje awon oje okanu lara won
1: be ma fe nu iso nkan ti
0: o da ma
1: e ma gbese so lo onje
0: won o wa mo lo nda wo si da
1: mo mi la awon omo jo won yin won national national ri e ri won le ri yen na o le jeun ni o ma jeun sori bi tede ni
0: sori aso awon aso to ko sinu wodo ma lo ko gbogbo e eko yin wa ni ko lo si kini mo lo ta
1: iwo ka so alaso
0: yin o lo ta won fa won ma lai ni
1: ka so alaso
0: yo fun won
1: ka so alaso yo yo le
0: o ja wa wale
1: iwo e ko so alaso so gba te ra so to de taide to ju bo le eran kini kan olon wo wardrobe yawo e se mi mo la won aso to wa me se ri popolopo yin ti won ti ran se mi mo ni
0: o ja ko bata kale afi bi pe o nta bata e wo ebi anything nta bata
7: hello
1: yes sir e kuro le sir
7: Baba Adebo.
0: Yes, sir.
7: Mo fọwọ́ sí pé kó lọ kó gbogbo aṣọ nǹkan ọ̀tá àti
0: bàtà. Bí wọ́n ṣe ṣe
1: rí. Ọlọ́pàá wọn fi gbé aṣọ aláṣọ.
7: Ọlọ́pàá wọn. O lè bọ́ ọlọ́pàá gbé. Owó tó kó fún ọ pé o fi ránjẹ báwọn ọmọ náà ló fi rà.
1: Èmi ó ti dáa.
0: Ohun tí wọ́n ṣe ni wọ́n sọ.
1: Baba Adebo mọ̀jẹ̀ ń bọ̀ láyé jẹ́.
7: Sáìdì ẹ lọ́sàn-án in tó tẹ́kù díẹ̀ káàtó. Bàbá Adébó sì ń gbìyànjú.
0: Àbí.
8: Asai je loni.
0: Te ba di bo ti ri gbemu gbemu. Kindo bo.
8: Abe ri bi mo je wo nu ko to a ma wa na za na za. Owo to ya ta mo fi je o fi tun ra.
1: Ari ya baba won lo jo baba wa ya baba won na ri na san san.
0: Wa rin kiladugbo, n kegbe ki.
1: Iya baba won ni nasan nasan won yin wa won le baba won ko kan
0: mi ode ko kan mi
1: wo fa baba de bo ewo mo fe
0: wo ode ko kan mi
1: mo gba ye data ide ta ti e tin fi idunun pe baba wa de to je pe ewo mo nbo mi ti e fe gbogbo yen.

0: Olagbara o jọ bi ere ni
1: o kii sere
0: o si jọ bi awada
1: ko
0: isawada rara rara rara
1: rara ejo mo pe awon obirin
0: baba adebo ngan enu re ti mu ju ki a lo de enu re ti mu ju yo mo se su enu re mu ju jare ani nto se odo ani nto se da si ni o
1: Oda je ka wo bayi oju wo ni wo fi wo iru wa ti adebo wu yen oju wo lo fi wo se oju yen da se wa yen da ni
0: se toro jobin lo se wanti simi oju wo mo fi wo
1: so ma obi lo mo wa si obirin se okay se bi wo se nle ni yen oda je nbere se bi wo se nle
0: pelu o di bo nlowo
1: bo ko o ko bo se bo se lele se bi wo ti se nle ni yen mo fe ko se dajo ya debo se to se so da
0: ah le dajo enikan kan to lo ni ka ma se den ken lejo sugbon ma mu wole
1: bayi ma mu lo nu ofin ke so ro lo le yi o ta so ni pe se bi wo se nle nu se wa ti ya debo wu so da ina fe ko so
0: baba debo ki ele to wa mura si kankan kan bayi e je so toro owo to ba jo wo je ja fi roje tori ba won mo ba sa nkan gidi je won ni saisan
1: koko ni e
0: ba won ba sa nkan gidi je we gbogbo elemo gbo won gbona won ti gba won sawo se si mo pa won mo ndagba bo ni won ni lo lati sa onje gidi je yo ti e le jopo lo won o ji pepe yo le joji pepe nti yade bo nse e bo wa se pe be nto poro ko ati yawo eyin o mo bi se ri nu to to bo ba se nbe ni pe owo ton ma ti fun bi ya debo ko fi ro nje in lo nda sapo ifi nra so ni ko se nkan to da in ti o da oloko meji ko da na ni je ko da
1: ko da ijo mo pe opolopo awon iya kan na wa ton se be
0: ah da da
1: won ni itala sagba ile kan bi igbe to ba kan won ni pati to ba kan won ni pati bayi wa fe pe wa ma fi won toro ni pe ah wo lo o ba je niru awe yi
0: mo ba ri awon omo
1: to ba ra awon omo
0: ah
1: oro to oro ti mo fe so yi lo fe le lo ti le lodun mewa o fe le lodun mewa iya ta nso yi ko si party ti o ki nlo awon asolowo lala
0: o ti gba to tin se gbe fila re
1: ah ojo ti pe ojo ti pe awon ise tolorun pe ka gbe da ninu
0: olorun ran gbe borun
1: olorun ki ani ijo mo pe ipo dijo kan pati kan wa ko gbogbo wa po ni odun yen omo e wa mo bo yo gbagbe o gbagbe o wa mo kokoro wa si pati awon mo wa de won ri bi but awon mo mo ode yen njo mo ba awon mo wa sori bo mo le se yo bayi ara ti e gan ko ti o ko ti yo tori pe irisi awon mo yen o da
0: o da
1: ko da
0: iru awon iya be ko ngboro
1: won po di gboro
0: ka mo gboro
1: awon fe da won fe dun wo sugbon won ran ti eyin ola ti won ojo ola won so de ropolopo aisan omo kan eh aisan mu aisan kini ka aisan kini kan i don't je gidi je ni
0: i don't je gidi ni o opolopo aisan ti se mo awon omo keke
1: ti i don't je gidi je ni
0: bo mo ba sa nkan gidi je gbogbo oni ibe lete oni ibe lenu oni kini gbogbo yin o le si nbe
1: se opolopo ko sise opolopo lolorun da ti o sise
0: bo
1: mo ba je nkan gidi
0: o ba je nkan gidi e dakun eyin iyawo e dakun e dakun be ba mo pe fe mo ra so ko si to buru be mo fo wa ara yin ra sugbon owo ton ma fun yin pe ke fi ro nje sile fi ro nje sile emi o ti e le sale mo ro nje si tori bi mo se wa mo feran ki sa nkan gidi je senu ara mi
1: o ri bi o ti e ri wo yi ti o ni fi otoro
0: mo feran ki sa nkan
1: gidi ti o ni fi otoro
0: ki sa nkan gidi je si
1: emi ti e tun ki baba oloye in fact won try
0: tori nte ye ba je ni ngbepo emi ti e fe na keyin o je nkan gidi senu ara mi bori beyan ba onje gangan la
1: oje kan gidi loju edan
0: o bere onje gidi lo re awo beyan ba jo onje gidi eyan go ri lawo o nilo lati mo lo girisi kankan bo ba jo onje gidi awo re o ji pe bo ba lo girisi o kan fi safikun ni e dakun eyin iyawo eye ko wa po mo eyin te ba tin se be e mo lo ke mo de se mo
1: ko ti e nilo pe kan fun yin lowo obe ke mo dajo nu e koda awon iya kan wa to je pe ti o ma ti fo lowo obe bayi won yo wa jo
0: beni
1: ki la yo nu e
0: owo nga so ti to nte fe ra lo
1: koko to
0: e mo nte ba loja e dakun e mo le en te ba tin se ru e mo lo ke mo de se mo pe ba won pe fe mo dajo e wa be se mo gbo lowo dadi wa te mo fi dajo
1: e wodo bi ke mo fi gbo lowo won e ba jo je nu owo nje
0: e ma je je nu owo nje e ja won mo be yin gan be ba ro nje sile mo se kowo fun yin gan kan yin gan o ba le
1: beni
0: okan yin o ba le ko ni si pe akila je bayi ibo lati se bayi e dakun aforo nbe yin ni eyin baba wa na eh eyin na mo ba won jawo si be ba ti mo pe yawo yin eh ba ti mo lu obe bayi won o sha fe dajo ni e wa se bayi mo ku mo yan kan to se bo ba ti fun yawo re ka lo fun yawo re ni 5000 be wo obe yo wa ni wo mo yo wa ajo nu 5000 yo ya iwo na gba 1000 ya ajo
1: so ba pe ke bi lo nda
0: in dajo e bi
1: o de mo bi owo onje ato wo obe se papo mo wo ajo
0: iro un so ti mo pe e mo eh ti mo pa won kan wa inu eje lo wa be se so yi won la won ti gbo awon oni da mo se so pe nkan to wa mo fa keye keye ya mo jele e gba 5000 owo obere o yo wo ajo nbe wo o ya gba 500 yo wa fe dajo wo na wa kun se mo pe e ti la janu
1: baba oni baba to ma le jara re
0: e mo binu
1: wiwe ki ile o le je ki awo je ko mo je ko tun ma wo wa ajo ki
0: in so pe dodo in so pe dodo ko wo wa ajo kiri sugbon
1: Eyin ya wa eyin momo wa nu le mo ro yin loruko Olorun e dakun owo ta ba ti file lowo onje ojojo owo onje owo obe ewepo e mo ja fi se owo ajo e dakun se ri awon ode kokan mi ki gbogbo gba ko la nra so
0: eh ita wo ra da ti wo tan
1: akoko nbo to je pe e la so ju be se lero lo e ri bo ba ya ta ba pawo po ta toju awon omo yi ta ye won da to dun wo ta awon omo na bo ba pada wa de yan pataki
0: wo ra ju interference lo gan eh mo ra fun
1: e dakun to lo e mo kegbe kegbe e mo ja kegbe e mo ja wo pe lagbaja ko le se ko mo ra so la ka se pe iwon ti wa ni eje amo e mo ja mo wo teni eleni
0: Sunday o wa le fi 500 sori owo iya mi re pe ko fi dawo ajo ko mo fun yi laruwo obe dajo
1: no awa ti leto a ti leto awo leto ajo a leto ajo a leto ajo
0: e gbo agboro ona ile wo ni daru awa ta si se be e mo le mo de se mo
1: ona
0: ai dariji sugbon owo nje na ni Emo yo seyin be emo yo seyin be ko eto era ko po te ba ra to po o fi da na ni Olorun mo ran wa lowo ogbon Olorun yo mo to fun wa ile wo ni da la won bi na lati mo lole ori ebi alayo fun toni gbogbo eyan lolufe wa e seun seun ya ba ri eyan kan ti o n gbe itosi tona re ojin lagbegbe yi ko ba le mu ipe yi 0916893 1000 0913333893 ka to mo lo ebun la bele ni o wa lo ni ra baji gan si fe fe nikan eni ba ti jebun ri ko ni gba o hello gbo yin o
2: adeku le dadiran latelebun
0: ki le gbo ko yin ma
2: adewu mi adadiran latelebun
0: ki loruko eto to ase to tenu bodo yi
2: eto obirin
0: iro egba eja ki loruko ikani yi Eja sanu won won ni Adebumi lati Elebu.
1: Lati Elebu. Eja ka fun won.
0: Eja fun won. Tori pe a so pe bi eyan kan ba le mu pe. Iya Adebumi lati Elebu, e mo bo ni World Radio 89.3 FM ke wa gba ticket oni deal fun molebi yin. Baba iya ati omo meji ni ticket yi wa fun. E seun. Lagbara Olorun lose to bo, a tu pade. E ba ndagbere fun ara
1: le. Oh, eyan ara le e wo awo mo fe yi se lo na nu. Lagbara Olorun a tu pade lose to nbo. Oruko temi oyi pade mi na ni Sunday Omodejo bi. O di gba kan odojo mejo.
0: Mo dupe Ola San ni Golden Voice on Radio. Incoming Senator loni. Ile atayo ni ka fi pade.
1: E se go
0: tete. E se o seun. Iwo lo mo bi to ti fe ko je.

bawo lango odo ti yin se gallant se duro re se wa pa nikan gagbon magbe ibi ti gbogbo e ti mo npa laase to ti mo ndun to ti mo nta sosan to ti mo set ti gbogbo e mo wa wele ikan ni gbogbo mo lebi o ya oruko mi o yi pada sa madelere but remember you can simply and always call me sadelere atu ti de na ni yen ka tun se kene ka tun para wa lerin ka tun tujuka lei gbogbo lala jojo lata ro yen e ti mo pe lori cola win la man calm nerves yen lo ni fere fe o ya your party on radio tu ti de o gbogbo awa ta je card gbogbo e lati fi ranse o ejo o gbogbo e lati fi ranse o e ti mo bo se lo check it out ni number 1 to 60 te ba ti se kini te ba ti mu number yin accountant temi yo fun yin lo fa kan to ba te yin lorun e tele o fa accountant ti o si te yin lorun eni ko mo mu nkan re lo a o ba e sere mo ke wa sin to wa ni number yen te ba ti si un te ba ti ri nbe lo ba je ti yin o o le je 1000 o le je 800 o le je 700 600 500 400 300 koda o le je 100 naira tabi papambari e ko je try again langwe bi be yen o 0911-683-1000 0911-533-8933 tabi 0911-133-8933 ani sadelere ni agbara ati ase kan pe o ya abracadabra o wa fun yin lanfani lati yan ise mi ise ori ni mo so ise ori bi pe ah mo fo lanfani lati yan ise mi ise wo le ma jump fun le ma embrace ise wo le ma pada si ah sadelere e bo bi mo se wa mo fe di agbon safefe ni mo se wa mo fe di lawyer kini idi te de fe fi ma mu ise yen trivia tale ni yen o ye ja bere si gbe ipe yen langwe bi be yen o tori gbogbo oju ago mete ta yen lo tin du tololo tololo lati bi be yen hello e le ti wole o hello ah iba boya ke pe pada

0: akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija aban soro n pa radio ni pinle oyo mo le osu si o afenti oba ni le balaye west radio 89.3 fm ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludari radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan sota ni bi e se nsa usa be ni nsa ti ibo e mo gbo ti ibo kedu kedu odunma e mo gbo ta usa nbe na kwana na ngeja e mo gbo ti yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekun jekun lo adupe adupe pe okun ilosiwaju yo mo ba wa o akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija omo ni ija oba ti pere lokun atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyunnu asedi e ma gbo west radio 89.3 fm
1: west radio 89.3 fm kon dagoma pe

0: Oye yin sese ndarapo mo wa ti wa la sale to ten lanfani ati mo gbo lowo nikanni konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM le lanfani ati lo gbojo gewo alojo ko Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page on ti wa nbe ati ri wa Adebayo ti mi leyin ti money ti money baba lati yana Fadipe Academy esun pupo gbeyin ololufo wa ten gbo wa nle na esun Oya o lori eto yi lose to lo agbe n to ro mo ilu lilu oro ilu la gbe yewu lori eto yi aso tan ayan galu onilu akoko asoro n po orisirisi ilu to wa asoro ni bi awon ode ariya orisirisi ayeye ebi awon eto obi tan tin lo lu kokan a se tun menu ba ban tin selu yo la so lori eto yi ni ose to lo la menu ba ta si yin na le lekun rere sugbon bi awa n gba lo lale eto ni ko won o oto ni bi a n gba lo lale eto ni abala meji si ni mo mu eko kekere eko ranpe kan wa ta sare kora wa lale yi eko kekere kan ranpe na ni a kora wa a si ba iya to mu tan kan na wa to je pe a jo so tohun mo la jo so pa jo so bi bo idi ti mo fi pa jo so ni pe se mo pe bomo di o baba tan yo ba ro ba awon agbalagba na na se pe aro ba ni baba atan to to se bi owe o eje n pa mi eje n tun mi pa o eyo won la ro ba ni baba atan ko si si e bi se e o ba se e bi se lo ba se le ko si ta pe ni tan bi se le kan ko ba se ko si ta pe ni tan ti o wa di aro ba abi ti o wa di atenu denu eyo eja mo baun isele to sele o na ni ditan be o na isele tin sele na ni ndowe enyo se wa ri lale yi ona meji la gbegba a kora wa leko ranpe kan a si so itan la fe kadi nle ko to de pa mo se rire le lale yi
1: agbada ka so duro lara wa yoruba
0: eja bere pelu eko ta koko kora wa lale yi nta fe kora wa lori eto lale tori pupo ninu awon eto ta ti se seyin a n so tan awon tan ilu awon nje orisirisi asa mura awon ta kora wa nu sugbon mo wa pe ati sise pupo na seyin ma o lawon kan kan to je ka ti e koko musa loogun ka koko mu gbona sugbon ta ti e menu ba wa n foju wo pe eleyi awon o ti mo sugbon eyin se be eyan le pe eyan kan mo kelomi o mo mo ko se ni o mo tan ko se ni o mo tan ibi ti teni kan ti pinle telomi ti bere yo be loro le aye seri nitori eni ka wa yo se dogba be ba gbe owo yin o kete wo ka yen re pe kan gaju kan lo gbogbe o dogba olodumore to si se be o mo di to fi se be koda awa eda eniyan gan a dogba bi kukuru ti wa ni giga wa leni tori gbona wa ni sisanra wa ni se pele opelenge opelenge na wa lori sirisi ara lodumore fi wada bi pupa ti wa ni dudu wa e ti re pa wa gan o dogba funra wa be iwa wa gan o para koko ko dogba won le bi beji ninu ile kan na ki wa won o yototo iya kan na baba kan na lo bi won won le mo ni fe si nkan kan na ko ja pototo ni ntan fe eyo a dogba olodumore oba ara ni bo ti wo lo fi wa sara
1: aro kodo bale fun ya ti baba to bi
0: bi mo tin ba lo eko ta kora wa lori eto lale yi o na ni awon osu ta ni ninu ede yoruba ko to wa di wipe a wa menu ba itan ta so ta fi kadi eto nle
1: ko bi ko di la aro kodu kunle fun ya ti baba to bi ilomo omo yoruba o eja
0: agba won pe pupo wa la mo sugbon pupo wa na la tun mo àwọn ẹlòmíì lédè gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n fi mọ̀ wọn ọmọ yorùbá rẹ̀ a sọ oṣù bẹ́ẹ̀ láti tún sọ ọjọ́ ní èdè yorùbá kódà a fi kọrin lálẹ́ yìí
1: gbogbo

0: ethi abameta
1: ibabeni gogo
0: ene kan lo yo Olorun bi orin ni si olale bi orin ko sugbon ko le je wa en ka mo ba gbagbe se mo pe lopo gba me eyan ba fun orin ka won omode nse orin ohun ngba won ba ha ori ti won ba mo ko ton ba ko loni ton ba to ba dabi pe won o gba daada won o tun lo tun gbe won o tun fi korin si ti won o fi ha ori nde eyan ba fun orin ko lopo gba ngba me a mo duro sopolo pupo ju fun gba pipe eni mo se mu lorin ba npe ko mo da bi pa kan so pe awon eyan o tun gbagbe sugbon ma ba mu lorin ba won ngba ba ntenu won ta ba fi nkorin en yo wa lopolo wa aiku aje isegun odoru odobo eti aba meta se ti gbagbe tosu na sere erele ere na

Tema kwe momo nsolori eto ikwe bomo diyo babatan yo paroba. Aroba si reyo ne babatan. Itan edede se obi obasi idikan. E wangwa kwe bi obasi diyo beni e je kumolu. Obeni to base ti je kumolu a je kwe kumolu le won loni. Itan li man koko, isele ni koko sele kiton o to wa tele. Bi sele o ba sele a le ritan ko o. Bi sele o ba sele ko son ti won pe ni tan ti won e ma ran manu. Se wa ri lale yi, itan ta mu wa, itan to je pe o gbaju gbaja. Lopo gba ale ti gbo lawon bi kan ale tundu mo ti gbo lawon bomi. Awa kan le ti gbo tele, awa kan si mo le ti gbo. Enyo, abala meji ni, awa mi le ti gbo, awa mi si re ale mo ti gbo ripa. Se ri lale yi, tan bo bo ti se de niyan. Obo to fe de niyan. To se wa di wikwe o lawen, yara kan to fi ara jo ti te niyan gan gan. Enyo la, le nyara ale le te ti si lale te si gbadon me. Ninu we tan ati ninu aroba agbo wipe ni igba lai lai obo ta mo si eranko obo langido en gbogbo ara lo fi se run wa layi yi sugbon imo nwoye pe ohun fi gbogbo ara se run irun kun ohun o kun gbogbo awo ohun ise mo wa won ede eniyan ti won mo sajodun ti won mo sajoyo O ri pe run wa lara ti won na sugbon ko po gbogbo ara won wa layi yi. Awon ko kan lo wa lawo won leyin tori ati ti awon ko kan to lodumore kan fi si won lara lati fi se so fun won. Bi awon eniyan se ri a ma da obo lorun lopo gba to je wi pe o fa titi to fi mo n kari wo notice mo ronu. Ironu e po fun to be ge. Nigba to dejo kan ni ore re kan ba to wa ti se kilo de to je ku gbogbo gba to ba ti rawon eniyan o si ma ronu o ba kejo ro pe we mi na lati de eyan ife korun sara mo bi mo ti korun sara o ri pe run yo re wa ni ore re ba gba yan jo se gba lamoran pe o wa bolodumare soro olodumare a ma 30 sin ta ba wi fun to ba ti le ba soro ninu wo pale okan to si fi edun okan re han si awu yo do lohun obo fesi oni ore mi o mo seun mo ti ero lo be pa en fi gba kan ti ero de be un pa okan mi o lo si sugbon o dupe lowo ore o ore re ti sira to gbera kuro nle re tan obo se ni meni se meji o

I madeniyan bi o se pada de eyan man ti enu o to si je pe won ba to ro rari lo ra fe para se wa ri ta ba wa ni awo tan yi pelu igbese aye opolopo nu awo omo eda eniyan ta ti wa lakoko ta tun pa yi o jora won na pe kin pe ke o tun se be a le fi awa kan na we bi wu bo dai eje nsapole won baun kini mo ngbiyanju ati so oni wipe awa mi wa ninu aye yi to je wipe ati gbadua ati gbawe oludumore ba mi soro fohun si mi da mi lohun o wa dawun adua mi ti e ba mi soro lekan a le ri ninu bi ala ti o dabi ifihan loju ala sugbon gba ba jawo ala lasan ni ko nituma be o se se ko je ko lodumore lo fa lohun o elomi si re nibi to ti gbadu agba e po lodumore saanu mi safi fikini han mi je ngbohun re olodumore o si han eni olohun iranse re kan si pe lo ba nbe ni lagbaja omo lagbaja soro igbo ni tohun ba to wa lo ba mo pe we mo lojare mo to rowo lowo mi o lowo ti ma fun yin elomi atun so fe elomi pe mo ba towo wa o sugbon mo se bayi mo se bayi koda omo mi iya re abi baba re lolodumore o ran si pe kilo fo mo re ko mo jade o iru omo ohun yo ba so fun bi re pe won o jade ile mo wa papa julo to ba je boyo omo ohun o si labe won mo le wa nile eko o ro pe ohun se awon obi won ni ko mo para awon lohun se iya to pe to so fun pe lo won ni o mo jade lola o omo ohun pe ile mo wa ko si bi ti ma lo koda ni lo ile eko ati eni ile eko lola gan e won ni ansin mi nle ojo keji ohun tan ni o mo jade ni won wa pe lori ago pe